whakawhetai, pia whakatapu ki a whio ai lau maria tuk tapu e ki I o tau lotolotonga. Tapu ki he la a hopo I kuonga honono, ki ngi tupo ono pia moi whare o haa moi ofo. Whatapu ki taine kuini o e whanuani, ngā wai ono I te pō, pia moi kerekere e ki o tau fuotua I ko Aotearoa. Whatapu ki ki a hau e ki ka uma a e whare a matapure, whatapu atu ki a haa taki lotu, pia whatapu atu ki he loto whare o tonga kotoa pe, so la pe moe vulangi o kumou mea mai ki e ui ai polo kalama pie mentonga o ko atu I e toko naki kotoa pe me hele tio ni matol taha pi ai. Whawhita I e tau wausia e aho whakakoloa koe ni pe o tau lau tā puaki I he ofa hulua eiki o ku tau lami monua I e aoni. Ko au lintā o tolo se pase o kwhahoa a pe a o ko hia ni mō ku hoa ngā we, mā katonga rewa, pia ko lebe ke mā whakamalumalu atu ai pē, I he ngāhi tala whakapapa ko toa pē, ko whaangona atu me whale maunga talani, ka e atāmo ki maua ke mā tongia whatongia o e whamafola atu e tau polo kalama, me I he whaleni I he ahoni. I he anga ko ia ai tu e tau polo kalama ke ahoni, o ku iai ai whakamalo, pia mo e honga ia ki he whaifekau ko e uhi ko e lotu tāpua ki kuo whakoloa ake prokalama o e ahoni whaifekau lute se efesi me I he siasi ko ia hepisipa whatawange pe o ku lelei pea ea I he ngai feitu uko ia mō mea mai miai loto manu kau I he pongpongini neongo o ku au awhia ka o ku ika ike fumo moko fefe pe au kiai whakatawange o ku lelei pe pe a moki mou tolu ko ia o ku mou lava tu ke ngā we ngā he feitu ke kehe pe a o ku mou ngona ai ui ko ia polo kalama I he ahoni waka ike tau polo kalama ko ia o e ahoni wanga peheni ko e polo kalama tafi mala e ai pe o e tōnaki kotoa mapu te malau Whahoko ati atu ke tāli nda manu atu hina lei huke huke, ka umaa foki a kale sita ta maofa pea mo makatonga lewa. Hoko ko ia taha, ko e sosa yetia a kolomotua. Mausa la voloia, takita wai pea mo toke taa siausi ilayu, ka umaa foki a toke taa sio fifita. Polokalama ai kauso tia tutuku I he hafe ko ia ai wā taha taunoa, pea mosione o nevela tupou ka mafoki a mafile o toke lau, si o sifa tupou niua. Hoko ai wa, te tau koloski a Australia ki e tau ngahi o ngongo anga maheni o toko na ki, pea mo ueina I London tu ifua. Ua tau noa ko katonga ma ile ia, pea mo e tala noa I he mala e sipoti, pe foki ki a te vita maka. Hoko e tolu, ko e polokalama ia ae koris tutuku ko ia a ke lana, pea mo Filipo Motulalo, pe efo ki kia haini, e kao mai ke polokalama ko ia. Tolu tau noa ko e polokalama ia ae vahenga community tonga ko ia vahenga Hawke's Bay, pea mo te vita ni ulata ka maa foki a Vaisioa ni ukapu wiri. Hoko ae faa, te tau wakai ai ki he kao koris tutuku Kolisi Kuinsalote, polokalama ina ka wakotutuku Kolisi Kuinsalote, pea mo Luhama Fisi Ihoi Whare. Whaata unoa, ko e polokalama ko koe, moau, moe lao ia, moe whakafofonga lao, loea Narisoni Tupou, pe foki kia te vitamaka. Hoko ni mai whakamau opo ai e tau polokalama, pea te tau mawai aki ai polokalama tokonaki, whakalau maari e ki e aotapu pea moe tangata e ki pātere. Koe anga ia tu e tau polokalama ke ao ni pea o whātu ki mou tolu kotoa pe o ku mou mea mai ki ewi e tau polokalama si kau tau rike reka, kau toka vai vai ki nau tolu o ku nau e moenga mamahi kau maa foki si kau no whopoa te ki nau tolu o ku lavatu ki he vainga e whānau he ahoni kau maa foki ai ngahi ngāwe anga, pea peke ngahi mauanga keresi, moha ngahi katoanga peku whakahoko e ahoni, whata wanke mou mau ha ahulele e ahoni. Fuiwa o whangatapu, pea moe manu o palataisi, moe tautaimi o skuata mihe tahawa.

0: Mate au pika. He ngai peke na wārere ki nao emu Hutchinson. Pea whiunga pea, son Thomas Ifo, ko Blacksmith ia. Nā tō kāpeo whaifikau I Australia pe au miko ki Tonga. Ko Hutchinson ia, ko tāta whaifikau pe ia, fuoroa pe. Ai, loto ake whaangongo ange ki ai, loto ake whaangongo ai ki ai, pa ko tuu ai pe ia. Papau koe ke na sai nao, e riri whiwhia ka kai. Kai ke, ka koe whaafatuku ia. Nā e mate misiona ia ko hihifo. Ko misiona nā e mo ui humasia. Ka koe ola te tau taki e tau tolia ka lore. Ego e pego, mate ngawe a lore he tawa lua ua.
1: Pego lua ua,
0: iyo. Mate peia I mua ka kia hafare lotu, ka kia hakau lotu ke nau lotu wata. Ka e mo ui pe lau maari e ia alu ia ki fisio ha uio alu ki tahiti of.
1: Kamatai.
0: Ope uba ia po tu ui humasia. Ka kai he koe anga ia ki... Ki whamaala ala, ki historia e lotu I. He koe, he kona mō ni, koe tāwā lua ua, koe kapana kai ke haua lore tāwā lua ua, ki mua. He kai tūha lotu e area motua. Koe, ke tonu ke whuwhaiha rahi āwhātuku pe heka. Ako tau sio koe ke he mape koe e tau whatotolo I huunga. O tupu koe e lotu area motua. Tupu me wholau maa lore koe tāwā lua ua, he? Kai fata a mai foka lore ia. Kai fata mana tu senturi ua ia I tawa lua ono. Aia, koi tawa lua ono, utonu ke fata mana tu ia tena bemo, ia tana bemo kolosi.
1: Kuia.
0: Nga imo ui koi ena ngā ui ono hoko atu. Kau fataore ni, fata mana tu ia ia, ia son to masi koi na emate ene misiona. Kau kai fata u. Waka hoa e ni ki peko hai ku sai mo kohi. E koe tau mui mui pe mea kou moni. E nao toksia hei po he tata whaifikau a tau tolu toke tā mafwalu. E nao manatua nao tolu pa nao nato wha manatua. Ai senturi ua I fungasia.
1: Fungasia.
0: E mahenu koe lotu. O koe koha wisiriana koe koha la maasā. Koe fotu he kauporinjia. I fungasia koe o Tahiti, moare mo tua koe huaik me I tonga. Kai ke kauaha, kau pālangia, he? Toki hau kau pālangia, o naomo pae pae, ai ki ngāwe. O whalahe whare lotu, pia whalahe pia moe apiako, langa I pāki, moe umeako, mo where po gei, ai yongo nerei. Ako tui mahalo koe kauia he konga historia o ku... Tanumia, pa koe ke tau ilo pe koe hae huinga o tanumia ai. E tonu peke. E koe koe mea koe ni o ku ne o ia o keri ha uruo fute ua noa ke tau asia. O kui o lunga pe ia. Ka ku anko tau wha lera tiki ngai o fisi tata a fpe mea ia ilalo he ka tu koe o lunga. O ku o muna tula pe he ai ngai ngā oi koe ni.
1: Koe ia.
0: Ea mahino ka oe ai fui... Fa manatu koe ni toke tā mawhalu e anga whatatau ki he mahina koe o historia. Pea nau takai rewa he o tō ngai fuakau ki wha manatu ake tau wange au I apua rea motu a moe u feitu u mahu inga I kolomotua na rere lo tu. A o tui mahalo o spe unga peki I kana koe kai hoko atu kasi ona koe ha
1: nefina. Sio, kia hato koni mai ke...
2: Mahalo o mausa. Mahalo a tupe, ufanga a tupe. Mai whakatapu. Soa whai e polo kalama. Koe tau mai pifuki endi o whakaka hoko ato e polo kalama. Fukolo eiki. Hangi koe whakahua e tupe taa, sa sila iu. Koe fukolo fokia, koe kamea pena hana tolu fukolo, hana tolu o tu api koe na koe, ne whaia I koe ngā ue koe, ne ki talano, ok? Peko historia aia si hausi, ko ia pe, pea kon neongo pe, ene kehe, moe, kako hangana ke lau anai, ne te ke tau pe, tanumia, kau koe ke tanumia, ko na na na wi olunga ko to ape ko na tuku mai pe pe uta tau pe mo umi ko na ko o hake ko no mon fa mana tu e ko nga ko e mo ko e hangi o si lave pe ki ai tanga di palestini pe fu mi fa fo nu a fo ki ia ko fa mi fa si asi ko tau mo nu ia ko mi ko fe lave da si ja ke ko no fa o mali ia ke tau to fa tu ko tau si o fo na tau to lu ia ke tau e wa ngao ko hili e aya yeah. Ko tau tana ki mai e whakamatala ku ma umai hanga na ko tala noa. Nā ku taimi ko e nau ki kau ke hiwa lahi e si asi i ko motua e si asi. Nā ko e ako hiwa he ui ke taha, ko si uperi tari ai, na e ko e ko iyo ko ai ke malanga i sāpa te i Sione. Pea ko te umalanga, o koe ka umalanga ia ka wa si uperi tari ai, ka wa lo peti, tā ufa, o koe mo kau tangata. Ko te te koe na umalanga, o koe ki nau toki wange nau tolu he sa pate ki whae loto. O nau wange nau tolu he loto ngai uike, tau tau te fito ki tō pere lulu pe toko naki ki wha mau mau hiwa koe. Nau wange nau tolu ki whare hiwa. Ui ngai nau wange, he unau wha wange pe nau tolu ia o whiri, o kore ke whae hiwa, unau loto ke whae ai, tata he pe lulu pe koe, koe hae hiwa unau whiri mai e nau tolu. Ke whae ake wha wha are so ni koe mō mai e nau uhimi. Pero ha ha superior ko ya fa ko na u ya ko iba ko ya ha superior o ko tanga ta historia fo o to ki lele e ko historia ko me ba ko mana tu lele e si ha si a me ko na ko o ku ki ki ni ki ni me yo o ta la nuova ke historia pe he e superior ka ko lo mo tua o fe ma o pe ke mo i lo i ka pa na i kai mo tolu pe ka pa na e i kai ho mo fa nga kui na e mate lo tupe na e whaka ofa. E tato ko te tāno ane ki sias whaka ngō e si aosi. He?
0: Oye.
2: E whaka tangai, pia whaka mamahi, pia whaka hea i tu gano whaka rea. He? Ka pau ka ka ko te tala noa aia. Pa ko te pia pia tala noa whaka lau mai e mātua. Ko e mātua na nau ai o kuke iai pia whuka e tuk tangata na e whamili. Ka ko e unga koe rea koe na mātua koe e si peri. Ka pau pe na e kai ai ka inga kolomotu. He ko nau tolu whoki na e whai koe whamau koe na tonu e lue luha ke funga si a. Kai kai no fataka e kala sikoe te te fa mama hi mo u ki koe na fa kata hai ki pana i me me koe koe koe e fai koe hano te u ha fa mama hi koe ki nau tolu e pa ko ta no apa ni koe koe funga si a e ko apia na koe na o alea mo tu a foto ai kata an e pa ko ta ta no koe ni koe lotu e ni koe ko e se koe hake hea hake, hake hi hifu, pa koe ki ilotu e nga tau pehe nga e pupuhi e fungasia. Ano koe koe, pe koe ae o la hange koe anau lai so a koe ia, mahalo ne ai pehe ke pehe. Ka koe tau pehe koe koe tanu mia oku i katai, he koe ni, mahalo koe ki aonga pehe tau ki polo kalama, mwe hange koe ki ngā koe nga fae maafu mua mea. Kono fuaka asi pehe, kono tala noa i pehe, he kono mo oni, na kai ata kai ata tolu na e ta u ngia u ki mu a ko ta ta no pen ki u mia ko ko ma u heto hi ma u ma o ngata matala ta ko no kono mari e pe ya e ai ha ngata ko ta no ko mia ko ma inga a ma ka wa ko mo tu hano pupu he lo tu e ta ko na ne ko na ka pa ko ko ngai na ta o historia e mana tu i o ko fie fie ka ha ha ke ko ta una pe na kai ke iku ke lau fa no pe ku no ai un awe na fa ai de kamata ma ko ko ta ta no ka historia ai ekonomi e ko o fa ka fi fi ai ka mo no ta no ka ko ia un ape e ku la via tu akuia pe ave pe ai a purela a o ave ki sia ma fe un ape ke ave ki ko tau ku ma ke malu ia ai lo tu ke kamata me nga we pe ave pe ki olunga ke no foi va olangi mo mama ni ke kama ta mia fono nga pe to fai no tu awe ai mama nga pe ma ma sa ki la vea tu ka ko ko ko ko ni ko ko ma to pe ta mi te mo fulu ka wa ta ki la ve mai ai o ma tu nga ve ko na ko fale ri dio na no fo pe ta no ala ya ma te vita pa mo de ko ma lo
1: Pa maloa tu wongo toke tā e wahele reo e fiafini. Ko uro ipe ko daulaine ia ipe e whakamatala ke tupulaki mai e lotu mo aonga ko kolomotua i hono ono o mai e lotu mo ono poupo e lotu whakaosi mai e toke tā asio. Tako e nea mai peke taimu whakaongo asi fetuku. ma tua kolombo tua e oake e toko ni ka kitato te fito ka kina toi ka fuga ngo ufa malo to ngoto ke taka e ke te tau hoko lego tohi ke tau tano anke po kalama hoko na ki maki ka mata fuk muhawiri ko e pekita ufa ka uka uki ai he ngahi api ka umagi mata uturiki mo foto ai ka taani na e fomatala e hawiri ka uilo pekita ki fuga maa popo po kalama ko hibiki tua he guai e fuga uka una ki fuga paa mai e toke taa sio se asi ke tau ki sio koko e foko kake mea he tōlahi, o ke mohu tare niti. Koe ke ngā tape he historia, mai malai ke iai, koe te he malai musika. Koe nei whakapā me peke, maka tau sio ke kau punake iloa o kolomotu, aha kou iloa i le rei uke ilo i peke koe. Koe kau tangata iloa o talola kepa, ko fila kepa, ko kātoa e kau tamako ia, ko siaho iloa uke ahe, koe tau, o koe ke iloa he tōlahi ahoni, ko otoke tā koe naka, koe me mea ia ko tare niti ho. Ne ulere maa ke fonuano siyo he tare niti he. Wa ngu fulu tupu si I. He taim neke ke he mutafake musika ai. Ka kwe tau polo kala mai koko. Pe kwe maa ufa maa loa tmeke tewita. Tewita fa mwame ka eti ki fa manatu nou nou koni yungo tangata. Ke fa manatu atu buka inga kolomotua he tau mea kai koni na e tufa. Hange kwe fra hua kwe fa ngau ea ki kolomotua. Kutau hie mata umu umu tato e tupe. Kutau si mata fonua. Hono tonga tonga e no tonga e api ka ko kore ki mo tol ko na mo wango ange ho mo me ave ho mo me kai kai ko mo tua o ku tai tai rebe mo pangia ko ka fa malo tai tai rebe mo pangia pe ko ha be aki mo mo mo e mo ngai me kai na watu mo le re ange me ange pe ko tau me kai de mi ko mo tua to e kape pe mo talo futuna kape amio ni ko kape ni mo si ko kape ho fo o ure ange kape ko no ngai ufi Kone ki tuku yat ba na siyo koe, koe wiku roi koe amio he amio. Pea mohono talo futuna. Utak tola te a wia kuru tunga he tau ICP.
2: Amio be me talo futuna.
1: Iyo, amio au bita o bita talo futuna. Masi, koe talo futuna kula. Kaya nga koe ilo I. Kaya kbeo no kapapulba ufi de bai. Kaya koe, fa brata be ku fa malo at me pangia ka ma a e motu a ko ni ngotangata ke ka nga ko motu ha mo ke dali fa tangi ke mu wang ke tokoni ko tokoni fu ko tau api to no tau api fu me ka igonu si alo superio he he tonga o mai ko no si ofi e to tongi ho tau api pa tau au ke tu unga ku tau osi a be ko tau osi me tau fu nua Hanga e mea nefa paiga e lawe. Uta uko go mei lawe a pipa mo o ange. Wang kain kolomotua ke mo a pika apu kolomotua. Whaano ei, hala Vine Street. Ka koe wha manatu atu. Ka tangata koe na koe na mo mai o hiki nima ka pangia. Ka u kolomotua. O utari tari rei mo toe pangia ke mo foki hange. O ange bea ki koini. Ta ta installment. Ha ha whahinga mea pe. Ki kawinga mea pe ku lawa le rei peia. E tau mea kai. Ka koe tau mea kai kutoe koe kape te mwe talo futuna. Walu fua ku fa maalo watu ngota ngate tala uhui. Ngo toke taha mo lawa mahe fia fini. Te vita, maalo wa upito, utau lawa ko tau hanga ta toto ti he haoni tala noa ke hake lotu. Koe hoko mai, te tau wahe pio kisai beto e kore beto ke taha siasi la yu musio. Ka tau te vitu ka siasi. Kon tare ni te taha ko musika. Koe ke ilo toko lahi koe taha e ngai tare ni ti iloa siasi. Koe musika, ete tau hoko kiai. Ihe proklama hoko. Maalo te vita kolo ke taimi ku tereo fi au pito e?
3: Iyo ko fa maalo atu e mausa e, pa peke on toke ta, maalo a pito, moone a pito, fa fofa e polka ma a foki mai koe ni. Koe ki mea peta ha te tana ke atu e au ia, ke lotu I kolmotua u tau fufu ai. Mantu ke fofua mari, ke fofua mari whakapure a ngā na e whaia, I sia ko veio ngō I pure laa. Whaia a taha tolu o me, Tā walu tolu hiwa. Koe fuafua mari whakapure a ngāi. Koe koutana ki atpe ia. Kake, koe fua mālo au. Pa whaafofa, ka pau koe te tau foki mai. E mulahe ngai mea ia. Ki hono toke tā hange koni koe hiwa. Hange koni koe kaumata apure. Kolo toko la ke kaumata apure. Ke nau kau mai. Ke ohake ke tau whanongo ki ai. Ka koe fua mālo. Lava le reita polka mahe ahoni. Feunga pe ne osima ose tau taimi ki hono toke tā maro ape chas pe ape hefo ki a sio hona fataki mai e fatongia pa kofa maro ka moha mo te foki mai koeni ke hoko atu e tau polka ma maro opito
1: maro
2: opito
3: kofa atu koe tau taimi ose mini te wanima pe a mehetaha o ate tu waki koni pe tau toki hoko atu maro ko vai malala me ka ta prenit kas me na ngai fa no no mo tu wa ki ki weekendi malo vai
4: malo bitu devita pe malo mu a ai la maria ho e ki lei ai tonga ko to pe mo me amai polo kalaman ko ya ko ngai tu wa ki ko ia ngai me alere ke ata pe fo ke ta ngai me alere me prenit kas pa tonga en fu mo mo ko au pito pa te fie ma fo ka me alere o kulelei au pito ke fe fono nga aki e mo to ko ko mo me alere ka mo to fie ma mo to me alere to sai an e la vale le pe trade in ma me alere ko na o ku ke lo to fra uri ai ka o atu fo ki ha me alere fo ka ko pa ki ke fe tu ta ki mai ke atiao pe o atu ai pe fo ki ngai me alere ke ke ai ko ngai me alere ni o ku pa se se lahi ai kamata pe he se ahiva ke a ngo fulu tahaua o albe fuko a pasi se tahanima ko nga glai la se ke nga famil ko to la ka ma foki ono ave no lo famili ye ako mo lo tu mo nai o wa ko to pe mi apina ko ye ka inga i mo to ko ko ke te tari mo to finance o te mo te to kan ka me ta se tu ta ki me ka tia va vita o a te ma ta ha mo interest o glava pe foki a o a o pe se te hiva te tu ta ki me va vita ha ke sa ha to ko ni ta ti ko fira telefoni no wo wo no fitu hiva no ni mano vanu pe ko auton mai pe ke mau ya te tika te au fitu ono e he Nelson Street i one anga mo me a
3: ko rifenga mari ko ni ke wata ki fa no no ko ni na to ki tau mai e mau foi me akai pe me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose ka u meire mo mahoa ko hopa pe me la ipere o kukilo e fa i he mire mila tu asila ke fai kiai a fetu utaki pe amu fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe ai mau meiai e tu asila ko ia te ke mau meiai a fwoi mea kai ko di. Malo.
5: Hoik makainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau mei mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me he Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O iwi ke kotoa pe taimihongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o iwi ke kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mwe ngahi pare ke tau fe auhi disco, wolosi, pe mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani, mou kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mwe whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pelik talanoa, ofisa fituta.
3: Tanga maari koni, ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea. Mei houma, kanolelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebook ako e opeti tovo finau, orea kiai malo.

0: ko e tata mi to ta minute e wahiva to ta minute e wahiva ki he wa i hotan ta ko fie fie fo ki ke ta dali a un tanga ta ko ni kuna fa ko ko por kama ko ya a ka sotia tutuku i he hotan a fa fe ka o a Paula Moala pe a pe fo ki ki a sio si fa tu po ni wa i he hotan e fa fe ka o pe a pe ki a sio si fa o kui ai pe ngahi mea kou lo to pe ke ta wakai ki ai i he hoa tāni e se sifa. Kai kou ku uhi ngā koi ke tau sio ange ki ai he ku mahu inga foki. Mahu inga au bito ho omo i he tafa aki koi li koi haha wakai au pa skapa ta foki ki he faifekau. Ko ha ha wakai ai fai fikau i he tafa aki koni. Ko mea pe ko tau kamata aki ko taitali lei ki moua ki he polokalama ka tuku atu e fai fikau pa mo sosifa ke mo tiki tuku i mai a ha neongo pene na ta osi ki moua ka koi ahoni ki tuku i mai peha ki pui pui tua ki a moua pa mo e ka pako mo ke ima ho mo fika mo ka fukia mea mahu inga apito mea te fika koe iso tia pia mo ki pui pui tua ke ima o fika pia mo tau na hua i mo tau kone aosi ai pia tatu ke hoko atu malo
1: apito toko me mbua ke upu ke whainga maari kua mai ke motuani whatapu ke he tolu i kaha o tua kune au nio inwesi au tau iai tapu ma mwe tamatu i go seas tupo wono mo e whare wha mwe ofu. E pehe ke whalea matapure mo hafa alunga tonga. E pehe ki hafai walea e mala e o musika. Ka puke mua whainga maari e kua mai e te vita mwere tio. Ke whai halawe ke amana ki whakotu tuu ngawe. Kua si whai hano alea alea e mai he ngahi mahina ko whika. Ki wo ki mua. Kange ko e whehu i. Ko u hingua ko seo si whatupou niwa. Ko u whika soa tia ko e tolua no hiwa ua. Na uhu he tā hiwa ua. Royal Corps of Mississippi. Ah, the Upasia to Utaria Pay of Fewi.
0: Tio, of a mile of a cow. My folk get to get the goe. I have Mahino Cotol Rono Hivawa, I think a coini or Sosifa. Mahino Henny Beko Haigua, yet I don't know more a good rocky who if I forget. Come a forget, Malo.
2: Malo pito David, malo so si fai mau fena mari. Pa malo te pe ta fata puna e kamata ki si fa. Mau huat matol na sinia pe si fa na e ai kutu ko ni ma sinia au ta David ta pau kata si fa. Mui mui ta hu au kia he.
1: Ai be go go.
2: Hiva malo. Ai ge fita sotia to hiva toluar. Ya osi pe raki tau toro e fua kawa he ngawe mau whaamiri mai au ki he ni o hakwai pe hiki mai pe ki rona ki usrani.
0: Tio.
2: Malo.
0: Io ko wha malo atu e, whaifikau, malo apito, hono tuku mai koia a whehu i. Ka tau hoko atu koe hui, mahu inga apito e tampol kalama ki he ho atani e whaifikau pia pihe ka sifa. Ka tau ula kamata pe mea sifa. Ko tui pe, o kulahi pe a ngahi tafa aki kehe i tafa aki whakateknikare i he sotia. Ka koho o whiri koia e ave pe pa mo feo i tatau ke fai fekau ka koho o whiri ko ia ke alu i tafa aki ko ni o i fi ko nā ke tare niti hangange o ki tuku mai ange ai uhinga ko ia lai fake tami ni ihi ia ka pauna ange ihe korisi o ka matami ai ka kua e whaingani i te tokto kita ki loto o te toki whiri he te alua kota ngata whewe ho wakai ki tawaki koni
1: malo apito te wita e taimi nei whai e whai mai ea ia e ui koe ni te ongo i mawhana upito e e ongo make tako ui ai pe aonga ngahi maka na whakatare i ta ui ai pe hono mahuinga whai mai ea ia e whalala ai hou e ki malo atu e hala. Peneongo e ha e lahia e kukukuku o mau, ka kufiafia peke tali e visoni, o kumea mai pe moe hou eki. Ka hangeko e lawe koe nana ke ukelau koe kia i, na uhu au ke he sotia na ulaki poto peha I fi he community go mausiasi. Ae na utupa ke peha I havelu, havelu loto. Oku lorotonga moko I lorotonga wa sai a pito hou egi a lo a lotfi a no pele fila kepa. Kene hanga teke a ispalasa ke fakatonu ke moko I goi a farelahi tamma ko ta fa utu fa ka faka no no eta no anga ulave ke na utu pa ke papo o kamata pe mi community se stonga tawa taina o havelu loto taimia ko ia na tu fakata se asu suliana pa mo se stonga tawa taina e taim na ke fai fe a pelikani tau mo pe au na faia no ako I mautolu pena ire va e tau tupu a se stonga tawa taina na ui ko senturiwa le kamata mia e ma e pota ku he fi ai pe wa ko e pe poto he fi pe wi loi ko mo wi anga e ai ai fi pe mo ho sia mai ko no wi mai ko ni ko e request mai ko me va ta malu fo no atonga ke te te fo tu ko is plaza pe na u la va tu le va ki ai o interview ai o ka je te ngalo he mana tu au ke a honya ofa ve ala ene tali tali mo tu ko au ke hu wa tu wa ta malu fo no atonga
0: Koia, ko fa malo atu e sifa. Fefe, na kete ke ifi ko hea ko, toki hao peko o ifi ki he siasi?
1: Na ulaki ifi pe uia he mai he siasi, pe au toki hua ke he kolisi, ko ospoto at pe uia he ifi. Ahe koe, maa pide, koe mahu inga ia koe ngau koe community.
0: Maari e apito, pa kuke hanga fa maa mahino, na ke hua ke kolisi, ala te koe kuke ospoto pe koe. Ihe ifi. Aya, na ke kamata pe koe mahalu kuke ke yako pureanga. He kukai fapetesia ke kaureka, eh? Ai, enau poto pe anau tolu. Aya, koe tari niti pene o atu, sio. O ke alu atu ko yake he kolisi ke ospoto, osi te fok peke si asi, o alu ai moni ho lau. Koe, o ma uai mo ui, eh? Fefe kau. Kama foke atu kate koe. Fefe, o wakai koe ni, o huu koe ni ki he. Tafake ifi asotia. Malo. Fafka ka geong o mai ki an mute mai ho me a fafka ka geong o mai.
2: Yeah, malo te. Ko mo korbe ka pau ki lo ma te pe kwa me ni ko da e tu no lo pai e a ho mare fi ko to galera ta. Ka bu e o fe ta ke ta la nona o un leo ki. E so dia na ku la ma pena hi fi me mare fi hi me baba o poco mai pe tabatare de Ivana mana ko bika musika pare dawo ko ho ke so dia na la ko pa corona e ngao ka pe ta mini tare ni ko ya am na la es yes ko en tapa ke ke pa ya na wa pe a ha
0: I ko fa malo atu fefekau, ko fa malo atu kate koe. Na ke hange ko seo si fa, o ke huu koe ki he kolisi, ke o spoto pepe, na ke toke alpe o kamata ho I fi he kolisi. Fefekau? Oke, ok.
2: Ia, ala te, o fanoa te. Ke mona hi e meu lawe keu, anga e. Kono nga wane nga awe kai mini toko ni au pita fetu upe upia toko nga he musika ai koe whakakolo ai a ke nga o loka I.
0: Iyo, ko whamalo atu e, ko hui kata hoko atu e, ko wawe peta kai mi, sosifa. Ko e haha o ngō I he ui koe ni o mou taki a lotwe hala, ke mou hanga o siofi, a fo I visone koe ni o whekau aki mo mea, na e te ui ai ki mou tolu. Ko e haha o ngō I he tae taimi koe na e ui ai ki mou tolu, sifa.
1: Malo. Ape kia nai ki mua kai, toi hoka pe nau. O ngō I mā loto mā whanau pito I he ui koni nei whai mai mi e no pere. Pea kou tui whakapapau he kai ke haik no pere o ui noa ia. O kai pe mo koi.
0: Koia.
1: Ma halo mei whanalahi ki e whakotu ngā ue o whai. Ka e hanga e wongo I na wongo I loto mā whana keu. Ka weau keu. Tuli fua ke hewe I sone u hanga heo e o weiki o teke mai ka teke mautolo. Ke mautu o whai.
0: io ko fa malo a ti fai ko kai mi ko ni mana tu ko mahal ko fofu ka mata ni ifia so dia
1: koi
0: koia se ko mahi no le va ka mo tolu a ongo ko ya ko mo ai gu ko foi me ai ua ko so tia ko e pe ku ke ifi eh ko so tia ko pa ku ifi ko fa don ya ko atu ko ka ko e ko so tia mo e ifi pe ku tata ua e pe me ka pa pe me so tia ke ke alu helai ni ku pa pe ke ke alu e ko inga ku ke so mo oni ke ke helai ni ni ongo ko ifi eh ka ko ko ku ko fe u pe ya ka te ko ko ha ha va kai ai os pa da fo ke fa fi kau
1: io pe tu fo ke anga e da sia tu hana ta ulas la vete la programa ki mua ke fo no mo mo wa fo gen ke nga we e la ki mua mai nga we ko ke ba he pe to ki mui mai nga we a ni ko ke ke o ngo i ko ku ke la ve ko i ko e mahu inga ya tangata ki ni ke fai pe hanga we he tik time ku ni ke ma wa e mo ui ai ko hange ko request mai ko ni ke ve e no pere ke tu ke fa ke langa nga we ko ni pa ko fie fie we ko hinga tu ke fa nga we ko ni hango la we ko fa na fa mon ke nga ko ni pa ka ke to puri ya we mata ko ve hala he time ko na ko tu ta ta pe mo ka kai pe ka wifi ai ro extra ko mu no fa no ma he fia ko ni na ta wo fa tangi ko nga ke ta holi ke ta so ti ai fi ko nga ko e pui pui tu a o ta wa ha ka ke to ko ni ke nga ta mo wi he ta no foi to ma ago tu fa papa ube te ke follow pe foi be longo ta tau koi
0: mari mari me fa de fa ga fra mon fa ga fra papa fa fe kau fe fe go fe fe ho ngoi
2: palo te ko tu ke te me amore na blame me ga so si fa ko i fi ta ta pe me ga ta fa te ke ni ga ko ta pe pe ko tu fu ma pe ko en si nia pe ko e wini ko tamu kani he wakapuna pe ko tahi, pe ko ka ate. Ko e ngahi whatongia tāna ki maia, ka ki he ke tangata sotia. Ai a ka whia mau ha whamerino, hange ngahi o Poken Vila ma ngahi whonua ke he kuhiri, ko e whatongia te whita sotia pao me whai, no rakia. Ko e whoki mea ki kemi, ko e pesu te iai, toki tāna ki marewa ngahi ore ma to ke ni te to na fa to nge fa sermoniolo fa to nge ke ko ya ka ko ya mo mo aya ko te ko te aro ma fa ye te be ante a o sai ni fa mo ke i o pa fi fi mo be la do spa e ho ka be hala ko fa ko la hi e ba mo no ia ko ma ta i ma ko e no pere e tangata tare ni ti e me ke koe area ke wholau moe tua ke tae whetu mau au ki te mea kutaupe, koe mawa ke aigo smaa mea kutaupe, koe tare niti awe hala na mau mongu ia. Tuku ke hea nge whetongia whaifi, nai ma ke hea tawa tapane. Maro.
0: Iyo ko whamalo atu e whaifikau e, mahino apito foke tawa koni pahange pe koe mea koe te hu koe ke ngai laini pe ni, o koe pe honongo ke he, eh? Ta koe, me foi mafu ku pau pe ke fora he ke te tari angi ko toa pe. Ko e kata hua kua tupe e Josefa, eh? Ko ki isi au hifo i he iu tiup, eh? O ku ke hoko pe ko fai yako ki he iu ho mou siasi. Fefe ho o wakai ko eni ki he ki he tafaa ko ya. O ku ya i ha fai ngataa ko uhi ko to utupu. Mo tafaa ki ke heke, peke pe ko i fi pe. Kute aloto puhe me aifi ko ifi ia, eh? Ka kuo pau ke a ko i kuhange ko ni whinga i ke natula toko tā kotoa kua e tawha ake kaunafa, kua e tama ko simpare, kua e tama ko ea e ke i a ko i nau tolu ke nau pote whewheho wakai e tawha ko ni.
1: Iyo, maro apito. Wakai e tawha ko ni hango e ko lawe, ko moni ia. Kulotonga lele talime proklama iufu e mausiasi. Aya kono ako e ka wako i fo uo kamata pe mehe ta uwalo. O ala kai ki o lunga. Ki he to upe ko i ako e tau taha ono taha fitu. O kulawe kei paku kou kau he kau tita koe ni fai ako e kulupu ko i a. Pa mua kou puke fai nga maari e mua kukuku na mao mai meitonga. Aya mehe poe mehe waata mori fo nua tonga hei fi. O ku kai ke nofo taha pe ki hafo i fitu upe taha. Aku pau ke te lawa e kita i me pikasin to aluha ke hai umea ka atoa. Pako te auti mako ki tua, ku te lava ki tāko, pe me peke te ako ia tā, te osi lava ki tāko. Ka ku te puke te kukuko ia, he koi mea koe nā te pahanga ngā ui. Ka ke te alu ki tāki, te alato oho noa ia ki he uha nā te viviku. Tari tari peke tā ka patok fie mā ki tā, pata toki ala wana.
0: Ko ia, ko wha mara, he ko si o hifo, iho o ako i koni a tau tupu, eh? O kuea hana fai ngā tā, manatui, ko so te ako si lalaki. Ko iu hanga ko lau ko tau walu o alu ai o kwe hana fai ngata agia te ko
1: kono moto kono moni ona ku kaje hame ai e fai ngofua me ko tape mamu ko niok fai ngata ano nga ono ono ako i ka ku pau pe na train ki ta ki ai ka te te lava lewa ka ta ki e fai ngata ako ka te lava o fuka hoko me ko na te ako ke o ave ki ai ka ku hanga ki lau pe ta ka ta ki fa moi moi David ko hinga ko e ko me ko no kumbau ako i hanga ko va ta va malu i ko u fonua au fai e na humility tatu ko top tai ma mani ko na hanga ko ke u me ta e malava ia he ka kai no moro o fai ai ta tau pia no ave ke u ta fa ke ke ko so ti han ko i fi ko u a fa tecnica le mo me o na alu ke ha malu nga ta ko te na lava ko i te na o ma fenga ta tau pe mo ma to malo
0: io ko fa malo ce si fa fa fa kau Fefe ha o vakai ye tafa gona to os kia ya tano kia ya sifa malo
2: malo malo de ko e to be mo lu ta na sifa ya o ku kono fa fefe ya glava e sifa ta mi no imagino e he na tu ke si be a ke hu he fi se sto ha velu pe na e a ko kamata ko e ma be sifa ta mi le fu fa kau kau a kau de ka ta mi ni kono te ke i ki be na to ko na la ha ni ko ya o ku maku e tau kei lahi au pito pangu awe ni tu unga ku. O ku kakehe mahu ke kai hifi lahi au teu i pete te alpo nofo e tafa ake taha pa te nofo e pehe mea ifko i ao o teu i pe kita kau kau kale fawe fia hango sifa mea. Te nau lama kai tafa ake ke. Alwe kai ifoni ulawa paka aloko aneti ulawa paka te heke o nafa. Hange mga nane lau kia i. Pea ka teu i tangata ifi ke hange poka tama akapuru ku. Wai nga teka halo pe kwa ke nofo beha fwi tu nga taha. Anto kou fwe nga taha maki fwa e nafa, bla wa tapu ni ake ai. Kako e fwa fwe fia kwe tare ni tia he maulame, malo pe bla wa toi, hata wih, malo.
0: Iyo ko fwa malo atu e fwe fwe kao, e pehange kwe mea koni mo lave ki ai. Kwe kapa e kai kia fwe tari kone asifa. Kapa e kai kia hamea e fwe nga taha. E kai ke ola lere i hamea, ko e hala ko whaingata, ko te lava ko whatoka lere i hala ko whaingata, ko fuurele i lahi ia, e si fo, eh? Ko fuurele i lahi ia, ka pake ke hamea whaingata, e kai ke mahoa lere ia. Ko e hala tau fo ai, ko mea kotoa, fo he whaingata, e whaifikau. Ka tau hoko atue, ko uwawe tau tai ni, eh? Ko e mea koni ko tokanga koi ki ai, ke tau wakai koni ki he musika, ko hoko ia koe mau anga mo ui whaka mamani lahi. Eh? Ai hi wā. Eh? Sio ke he tau wike rea whakatonga o tau nofo ke he tau hi wā. Ni koni ku kamata aho tahau noi mahina ni. Eh? Tau nofo. Kamo sio ange. Tau sio ke ngai hi wā. Sio ke he whi au hi koni ani koe a kiri. Ani koe so whakate e nofo. Foi pare uraki ko ni mamano. Que te lavo que tan away. Fe cau. Cago cuhinga. Fefe homosio que te va goni. Con ui anga música. O que pe totonu. Que ta fra vai vai pe totonu. Ha fa inga me ape. Te poto ta me a poto hi va gol. Ko ha mo vai va gai ai.
1: Que ya go va gai go que fe u ko ni. Mo ne pito ko fra ko Faino hino tata fata tali le mo nena ko ta no ko ki ai. Pe ko ya ko ta no ko ki ai. Ha ko ko ko i fi te o ku mo ko musika ko at ko fu atakai fu atala. O asi mai ka fai aki pe e fili. He ko tu fata le ni te ai o tu ai ko mai ke ta to ko to. Pe ko ta to ko no te ke ai to tupu. Ako he community ka pau na sa i ai tau te ke he te se laitaha. Ako utui e maue mo uia. Hange ko e community to ngā tai nimi ko si asi mai ngai fua ia ngai ifi. Me he tau malu i whonua ko e army. Ba mo ifi ko nei navy. Ife ai a fosi. Ako na u i ai kotoa. ko nau asi ko nau asi e ngahi tafake ke he musika ye fonuan ka ko me aki tau toke tau teke e tau whanau pa mo tau tupu o e ka hau e fonua
0: io ko fa malo atu e si fa e fa fgao ko ha ha o la uma ke ta fa goni malo
2: o ka vokto e o ka vokto e uruuri la tai e foi mo oniko ia ko tola he whanau o mau e nau mo ui i he tare nipe e musika i he hiva i he ngahitapa ke he he musika ke o ka vokto e loi e tau tare tau tupu hake me tau whanongo he foi a tala pehe kai ai ha sia si o mo uye hiva o mo isa skoya ai ka dai fa i long nai a o tatau pe e ka ga fa mi ke fa kolo ai ai hako i hiva pe fa mi ko ia e pa do so ke ka puna ke la la tola no mo no uye ga ia hon ke alu e ai ai a fo ko ia i ho nau fa mi ri ko si o me ta fa ke sia si ko ko ke sia ko mo u ai sia mo uye hiva pe o pero eh faka koloa hasias o ni ba ka utanga mo ka ve fini o tare ni ke musika o ta tau pe heif pe metame te haba ko pe faka koloa pe ke te loi o ma o moi mo ya na i he i he musika malo te
0: io ko fa malo a tu e fa ka o pe pe he ko hi ko ta tai ni to te ta minite to ka ta ki fa ka o si aki en eh ke hi ke mo Kone tu ko he tani mi ma tu kutau a osi kutau osi mai pia mi he me ngawe me sotia eh o kia ha mo tokoni ke fakoloto lahi ke I hoko atu e ngawe koni ke uhi e kawe musika ia mo ifi he tokoni ke community ko ha ha mo wakai ke tafaki koni pe hange koe me kone tuko osi lave ka paula ko siasi pe sae na uhiwa siasi mo ui Kau elesoni kau ni sebagai aku elesoni nak kau saya. Aku heavy. Kau no fata ya kan Tony. Tak biar kau heavy. Pea lah pea pea kau ni time ni pea kau hola kasih. Toi tak to ngau mau taya kau hola. Kau sih loi pea dah lagi. Kau hui kau kau hui lau kau hak tareniti. Kau hanggolau kau tareniti. Kau mau vakai yang ni kau ha ha moki tugu mahaki. Nea ke mai no tau nofo ki aki tau tolu koni o kui heni ke pou ki ngau e koni a kau sotia tutuku
1: Malo, ke aga ko si o koki ai ki he ke ngau e koni ke kau sotia tutuku ao ngalahi au pito he kukamata ke
0: te ke loto ke fotu ha ifi a kau sotia tutuku hen ke mou tokoni ki he ki he community
1: o loto ke hika kau kahe polo karamako ku loto ki ai ka o pe ko ngwa to ke ku fa to ko wa ko ni o na fa na ngo mai nga ro ya ai lo to ko ni ko ma u o te mo nga tan ho mo tali ri ti mo mai ke ta popo e nga we ko ni e ku e ko nga we ko ni e ka ye la ba ha ta ha ta o fi ne ha u ko e hu a mai ko e ta hi ya e ha u ka ya ta ha te tu ke ma ma lo ke ne ta o fi ha u ta hi ta ko tu I pa pa pa ko nga ko ni ko fa ko ni e ha no yo le ya Malo.
0: Iyo kofa malo at malo abit fafikau tana kimai.
2: Malo malo abit. Toto itu popo kakanda kemeh ulam kasifa kato pemain ko mahuina iya. Teke tau fanau kihe musika. Oku hoko musika ko faka fresh atamai kihe nihi. Hoko musika ko faka nonga ko faka fie mari ya nihi bron koha ke putu. Ko oku ikah no mau mau. Kau kah tarik ni terfa nau, uah tu agen musika, hem agen musika fitur kau tapi, kau agak pulu tekan, agak pulu behokai, ivi awak begitu tu unga, kau ingat kita lawa agak pulu bos, kau musika teke hiva buat uho bai bai, teke kau top ope musika aku, teke hiva fane lot ama be fitur, kau tanah mana kau hongki foh uang, kau iki tau ono, tak fa, aku amo kau he kau ifi, eh aku ifi kau balang ihe beriton. Teke ke iki peia, koe whakahela ante uglere he. Pe uike koto ape ko awe nao ke o, teke peke na manako ki hai. Teke peke o manako, hea ah, te toko mo te fie maari he. Ono teke whanau, koe kako. Ea ngai tare ni ke heia, pe o sai pe, pe keke sai, e ola he ako. Kako e musika teke pe, te na rawa peo. Kako mea ta ko tutu lahi ke hai. whakanaunau iho to api, ake unaunau musika, maha ki tā, maha ikurere, tuholo maha ki nafa. Ke nau mawhiri hono peta mai ki he ukauno whaka ulunga ngai, ahatamasi me tāhin, i he naunau tūpu hake uki honau api. Ka tūpu haku kaha ikurere, e tātā ikurere. Teke hono tare niti. Hongi I pōpō ate, maro.
0: Io ko fa malo atu e fai fekau e mahalo ko ko sio ko ke mea I fiko na buifi ai ko e ke yako na ui ko ko tapatolu e pa ko ne hao ko ke aho laka fare are a fiu kume tapatolu ko stolo ke tamai ki ke lalo fare ke ua to he ko o ko ke hape fa nongo ia o ko kaifu ke te poto e kako ka mea na sa e ke hepe ka te ako ke kau he laka I he ifi kako ko fehi a anga e tamai ki ai ki tapa tolu kake ko hui ko tau taimi e ko fa malo atu kak moua malo au pito ho mokau mai ki polkama fai fikau pao ilo pepe ke kailele ko hui ko aho maere fihi mo siru tapu e aho ni he teke fau mai peheno alo ai ki hemri toni ki o si ilo pe apinga aweni e ko fa malo atu sifa malo au pito malo lavla re tau polkama ki he fia fini ko hui ki taimi koni ke o atu ai e tau ngai fanono ko matu uaki malo apito fai fikau malo sifa
1: malo
0: io osi ai wi kaha ute tau toi vakai ke tau toi foki mai ki he tau polo kalama eh? Ko hui ko mahu inga koe ni te whaakio I fi ke tau whainga ke tuu ha ifi ai kau so te tutuku hen malo apito
2: malo
0: io malo ko e tau taimi to tau miniti e ua mo e konga ke atu ai e tau a ngahi whanonongoni matu ag malo malo

Ko tau tau miku hoko to tonu ai wa, tau hoko I peke tau ngahi o ngongo ko ia mei Australia, pe amo uheina I Londoni tuifua.

kuere mo wai ka mo ki fono no ni a koeni ka pa o gui ha o pisinisi pe o ke ilo hata ha pasifiki o gui ha ane pisinisi pe o fikumi ki a fonga koe ke to foka kake aki ene pisinisi o kai mai ni na aunga tu ki ai ko mo fono o e amotai o ku fika wa geni mo e foka fainga mari o ku fai mai kai nga mauri mo ka kai pasifiki a hono foka fe hokotaki a na o pisinisi mo nga hi ka uta halalahi ke ke ka tene foka fainga mari e ai mo o mai ha matapa ki a konture e fai nga feitu upe i New Zealand ko hingoa amotai ko ha uia me he fasi koe ai peau penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri o ne fola ua e tahi loloto o a uki a ngahi taulanga fo o ko hingoa re rei mo tau ai ka veinga koe ia o e ahoni ko no whaka heka he ngalu ai ngahi pisinisi ko e ni o atua ia ngahi whainga maari e fo o pe ko hotoki kamata pe pe ko fo loha o feinga pe aku tae totongi ai resisita ko e ni o e amotai o ke resisita atu I he netu e ka okulaka hake e toko wafe fitu.

0: Ko e tautai mi ku hokototonu ai tolu I he fiafini pa koe tau programa ni o kuhoko. Ko tautai lilei foki e pureako koe a o kelana. Pea pihe ki a Filippo Motulalo, pea pihe foki ki a Haini, pea Filippo. Ko uhi ko kinautolu koe ni kuna lotonga I he laini I he fiafini. Te foki atwe ki a te koe. Ke tuku mai haki I pui pui tua e nau I e polo kalama I e fia whakafo ofa te unga o mai re fihi mo siru kutabu toi pēni nau kore ke whai whika au kune ilo pē fōu maheno alu ki hemi di toni
1: Ia, malawa te ita pa kone me whaka malamalu a behe ngai talfa tapu pe moe lotu ne kamata aki a e ngāwe koe tau whakahistoria mo whaka mawhanai ni ki kak mautolu Kohi koe, o kuongo pē tau mea kuhangeu koe, kohi koe, tau anonoa, tau anonoa oe ako, pē kua mawhana apito, pē kai koe ia pē, kau ku kau mai foki pē mo Haini, Kosta, pē mo ni, koe korisi maile fihi pē mo siriku tapu, ki lolo ange hona ho historia ki nao tolu kau kwhai pe e whenga o yaki. Kai koi a pe, iai e nihi ne nau hola atu me ke lana o ia o huhe. Pa kai koi a pe, iai nihi ia, ne whakalaka, whakalaka mai le fihi ia mo siuriku tapu. Nau me nihi nao tolu ia, o whai a koi a I ke lana. Pa ku whamafana, pa koi a haini, tai tari fiefia koe, pa tai tari fiefia foki pe mo ki nao tolu, Kulawe atpe ne whae ki katoanga nenei whamalo atu pea peheka ki motoru kotoa koena o ku asimai I loto o e mea lere. Mahalo e tau mai ahoni. Haini whawhi loaki mai.
2: Mahalo, mahalo e tau mai o e hoan. Pea mahalo e lau maria hoi. U mawhiwhia he kau ate programa o e hoani. Pea mau kau atu pa me pākingi koe ni tūnga papai he tau fituhiwa e tau koshimarefi mo siu tapu. Pau mau ki hu mai ki tua o tarango fua atu ki tau programa e hoani. Fefia ke kau whatahaini pa mo fifita wa wau whatulolo Costa, Seini Langi Steni, pe BFO ki ki a Surieti Fehi Moala. Mau fefia he kau atu malo au pito.
1: Malo au pito, kawe a whereba ki he Puleako. Puleako ko ki mau tolu eni me i Aotearoa o ku wau atu e mau o whape, mau whaongongo atu, kai o mai hatau tala. Whawhilo aki mai, Edgar.
3: Pa malo lahi atu Filippo, pa u kore pege u whangai pe he whatapu ne kamata ake po kalama. Kai a tāpe me moto tuani ke I whakahoko toi pe po kalama ngā maheni goya e ako tutuku sangata putero sanere. Atu ko kelana, kua whungai atu pe ako lolo tonga pa mbi wawola. Ta ku whiawhia lahi e polo kalama ko uhinga ko ena ku ko kakato. Ko kakato e polo kalama e ko ena ko iai e kau kakufonga pa mbi he mi a te auloa. Ta ku whiawhia lahi e ongo natu e ngai hingoa ko ena ku nau si I tō taimi ka e whie kau mai ke he polo kalama. Ko iai kau kakufonga pa mbi Te uki I lawe wawe atu pē au ia pa mea ki o ngongo pē me I ako lorotonga. Kai tuko whenga maarie ko uhi ngā koe ko haini ka umaa honokoa pē pēhipu ka seini. Pa mui kaua ka tūtuku maere fihi he se nau kaunga poupou mai. Pē ako iai Filippo koe ako lorotonga koe nea umenea e ako ki he wiki hono nima o e temi hono tolu. Aia utau pēhipu koe vaiwa anga eni o temi tolu ku maua umai ki ai. Ya ku mau lere ipe e kotoa e kau aspana wako, ka e pehe foki e kotoa e kau whaiako, ya pehe foki ngai kupi kau aki, tau te fitu ki hako tutuku, mātua, ya ku mau fie fie alahe apita apito. Ko wawau ni ku momoko apito ea, ya ku ki fo ou ya anga maheni, kaike. Ko hangi epe kutau nufondu sila tatau pehe he ngawe a ea. Mi he ako lorotonga ka wiki hono ni maeni, ku mau lakai e wiki hono ni ma, Kau tu kape fafita ki o toa mafi ko unga ko ngahi tatak ko toa pe. Ko e polgalama ako, ko e ngahi mea mahu inga pe ki mahina ko e ni e Filippo, ko e lava ke whakakakato e konga, o e ngahi internal assessment pe ko e IA ko ia e whanau ako nau sivi whapure a ngā ko mi maano mo e fitu. Pea ko e mahina ni kau maa mahina katu u, mei mei ko e lahi taha e ngahi reso ni, e whakakakato ai. Pea whakawhiawhia pe ko uhinga we ngā we mālo hea e kauwhai ako, pa mwe whānau ako, ki hono whenga ke whakakakato, ae ngā hi internal assessment goe ni au pesete tōu noa. I e wikeni, te lavarere ia e a ahi, ui pe koe, koe on-site visiting, ae koe hau ia e kau ofisa mi pot ngā we ako, o a ahi, sio, mata, te amo wau tonu ki he ngāhi ngā aue ai whānau, o kauai e whimea toko ni, o kauai e whātuta ngā aue, o kauai e kawa koe a whapine maari. Pea nai hanga e bēni, Filippo ha ngāhi aho, ngāhi tū kātua ngā whakonua, ko hinga kua pau ke teu teu i he mātu amu e whānau ia ka umahe whai ako. Ai ngāhi mea kotoa pēu ku whie mau, ke whakakakatoa ke ngāhi o wau whakonua koe ni, ke siwi ia ke whānau. Pea koe whawhiwhia taha, koe ola, o whawhia maari au pita o pito, pia whawhiwhia foki, ai lava mai e kau ofisami tonga eiki, o lava ke a ahi, ai ngā ue koe e whanau. Whawhiwhia foki, papehe foki ke ngāhi re soni whakateknikare, ai niko kamata fo ou koe ke lana, koe ngāhi konga ia, koe ngāhi re soni, pa me taungahi ako whakateknikare koe tonga tapu, o ko mai level ua ki o kamata ia i ke lana, pana e kamata ia he temi koe ni, ai koe kamata kia kuki, koe engineer pia moe uhila. Pia koe whanau kuki, whawhiwhia au pito koe aho katoa pe uai ki mea fuu na waki. Pia kua mai peo tese pure ako, whawhita e peo ki mo uima o mga ahoni e tou tese e kuki ai whanau. Pia whawhiwhia au pito mahino, ai tare niti ia pa moe tauke iko ai whanau he ako whateknikare, koe teu teu e peo nau kaha uke, ke hoko aki tonga eki, kao peo ka murina. Koe ngai karasko ki lalo, lele ngā maheni pēa e ako, pēa koe temi fo koe ni, koe kia hasipoti ki he temi koe ni, ka guai pēta ulo ngai whānau ko osi whiri, aia koe whānau e toko nima, nau whiri nau tolu tonga teu teu ia ke pulau ki asteria, ki aga pulfo ka asteria, ako nau visain ulo tonga proses, katari, e nau pulau e be septema. Ame whānau e toko walu e tau tawhaa moe tahanima, ko whiri moe, mo nau tolu, kamata nau teu teu kaha u, ki hapu fa asteria.

0: tangata hawhi pia moe trofi e kautaha Pacifica Consulting Limited a sosefo pia mo ene IOC me. Whamarorahi an. Pegi AM Karat Stores and Insulation Limited Nusila. Amini lomu toka ukamea in San Kings Road di Wawau. Ae koe alanga kari lomu. Whamarorahi an pia pegi kautaha uta koe Victory Shipping Services Limited a George pia mo nensi paia. Roofgram and Sons Group. A very molo faha ba mwe vis Roofgram ni. Tangata business lahi wa wae ni loto o. Otahu in New Zealand, pe wae fra marorahi. Ko kostu tuku uri aho na sai ni haa ia ka une pou pou fefeka mo ene kauta business ni. Ki e tau ngahi pare tau ni. O se ni ke freight ba mi West Okalani. A teni helu, maia, pe a bege a lau kau haraniwa. Una ukau mai I he ofa pe a mo tukau ne tau ni. Pe bege kautaha kawalahi ko ia wa wae ka kongo me mipa. Ofa pa motokoni ma vea li sala kava trading, pia mo lute continuo takeaway a mano li sala, pia mo lupe li sala I loto nea fu, pia mo rei matua wa wau. Pia evo kiki he, ngai kalapuko he fiu anga alonga ya kalaisi one hanga, pareste ni vahala tuila, sem rapuna, henton vete ke repta pa atu, se aspa kriata pia mo paula marupo. Pia mo te kao mai fok pia mo talalo wa wau. Pia mo talalo tonga, pia ki talalo nusilani, ano kao me mi pa koe popo, mo te kai pe maama fokai ilo, ai aku parestenia vai hola marupo. Pe ki a fine, pia mo nie marupo, sione pia mo sofia vete, sirivia pia mo sales maire, kalolo pia mo olivia waterhouse, tenhelu, maya, pia pia foki ki a lau, pia mo tonga ki nautolu koe pia mi he talalo. Pia kai ki ngalo e talalo au, a viriami pia mo corona marupo hafoka. Komitwa koloko Frareu United Aotearoa. Unafuaki manatole panga tahafi koe poupou fefeka ki Royal Blue. Pekwai kwa kwa mwakao Whamanatu. Kwa kwa Whamanatu, Whamanatu e whae fita koeni. Kwa koe istutuku kwa kwa nepikia a matileti tonga tofu kwa maa maloa isiri utapo e tahiwa ano whaa. Ofa mai sanario mutoenga whanau. Pabeke apua taisia mora pa utuineau ba me USA Amerika kwa Whamanatu. Ano toa tau hingo ko po tai sia mola pa u costa ma malo lo mai le si uta po tai va no valu pe be vo ki maria avala pe mo un ma sa si 19 ko fra mana tu ke fiona tania hausia ko tax ma malo lo mai le tai va ni ma surieti pre pe moala ko fra mana tu ai na un ma tu a ului po loka pe bon Cristina la i fondo a moala pe vo ki fra mana tu Sponsa levando ia costa de fae con ko puta I sia costa pe mo fra au si do famana to tu plot fare tau pa mi america ko e ma malo e tai vai va pa mo taxi tai vai va tolu pe tu kai pesa mari mo ko ni e filipo ke u e tai pe ko nga ko fra ma fana e pe ka me mi pa ko na fae o fa tau buen ke u e tai pe ko ma pataloni ko ta ma plinisi tu I per hake pataloni e club royal blue pa famalo e ni ke ta ma plinisi Pe pe voki ke mutu a semanit fai fatongia a enu fahoa a en kosta, a ngi a iso atame la tu pe he kia tāpena. Pe a kaume mi pareo a fifita fatro lo kosta, Angelina Pau, Seini Langi pe a Molu Stanley, Fafi Kau Paula Moala, Kati Tapoe Ruelu, Surieti Fehi Moala, Prim Lose pe a Mo Samson Tapui, Sisfaa Fuk Ngaluafe, Ane Aloua, Aisea pe a Mo Sedita Saluni, pe he kia Mano pe a Molu Pelisala, Fare Moala, Tangno Animo, Sitarek Fifita, Tevita Finau, Hau Alofa Mamaloa, Lolo Esau, Taitus Falakseni, Soe Dubou, Handeli Taufalere, Tuyono Liava, Beamosoana, Pegia, Nuakare, Langakari Lomu, Pento Atonga, Tantonga, Beamo Plotu Kavenga Lutui. Okay, if I'm going to call me, but Royal Blue, but me, Icare, me, America, Porta, Sia Mola Pontu Neau, Florence, 19K, Fifita, Maria Avala, Rose Faretau Finau, Vega Siutaka, Bamosaineha Finau. Hiapo kadak. Pia kwa hivu mwaka umemipa pia mei Australia. Sponsor mai he taunia heneli pia mwika tuiniwa lomu. Sione to mastalau pia mwalakai pia mwtania risala. Pia mei Vanuatu wa sana liotofu. Kwa kina utolu kutoa ia si kwa umemipa mwengahi famili kwa kiloto kifahaho na uhingoa. Mwengina utolu na nawafea ki kapsi mwaiwai kwa kifahaho. Pia kwa mauparele wa uwanga peheni. Kateni fomwani panga ni mangeo kikuliskela na. Form 2 panga ni mangeau, form 3 panga ni mangeau, form 4 panga ni mangeau, form 5 panga ni mangeau, pia mo form 1 panga ni mangeau, pia mo taxe, pia te loo sanele I e tau wano wano ke panga tahafi, pia mo trophy. Fa mahalo wai ki he Pacifica Consulting Association, pia mo ene iasime, e fa panga panga goya ki he tax, pa beka Royal Blue. Ko ia mato o nga pe ia e Filippo pe pe foki Puliako. I he tau me mi pange ko falava nei ia lui pe mo sei ni Stanley Florence 1985. Lupe mano ni sala pelerina para hame he ti mea pe pe ia pento atonga tanto pe mo tuio no li va. Ko ki nau tau lui ia o ku nau ofa pe mo lava i tau ngai pare ko ni ke tau ni tau hiki ai me te au o paga ni mange au. Ua nao ka pae te tongo lahi ange, tare pure ake pehe fukti maka pehamu Filip, ko e tau alo ata tau ria ke toi lahi ange, tau pehe tahake te amai mua skola sip. Ko ea ngai e misi mua whaka amu, ka kona ko tau au sia e whaka amu ko ia he tau ni, o tau hiki me te au ke ni mange au, maka tau ngai pehe ngai whaamili pa mua ofa ko ni. Ka tuku pe mua ki mini te tahake, a te mua whawhilo ake kau whiwhine ko ni ka nau maafanan heilo na kuna tau te nau tau hiki mai mi ake tau ko ou. Malo, ka tua pe mua ka whiwhita pe hauka tai pe ki he on kaunanga I mui whaiwhita ko ni malo au pito.
1: Ko whiwhita whadro ko stau ko e mi pato ko ni pe ke ka hapu o whaato.
2: O whaato ko am sen lunch te li ko e tokonya tai pe kia e ka ko kstiu ten whoka e ka. Malo.
3: Malo lele I ko ausli e te whei moala me I holonga vavau. Ko e tokoni peki e fua fatongia o whakalele atu e haini ko e stape mo o fifita me I okalanini, me nusilani. O ku honga peke faha ofa ke te kuanga. Ko ia pe ofa at malo.
0: Alo. Alo, opito e fafa ose daipi.
4: Ia.
0: Ko e ori taha, e ko e kuristu tuku tonga hai a fita vavau. Ko e vava uhai a surieti ia, ta ko e tiu ta arseini, o nau kau mai he ofa he wani. Ko e maro lahi ate mau whenga maare o palahi ate.
4: Mahalo, anga rewa ki whenga maare ki pule ako, ko tui mahalo, e lere lalo bea me uta he osipefo I ongo ongo koni uke o mai, he ne maa whana ana haini. Pule ako, ta ki mea te tāna ki mai whanau mai ki ongo ongo lere I koe ni.
5: Masi, Filippo, koku programa tu peeni me uta. Ko mafana uye he framatala hai ni mo hike pare pa mo mai ka uka nga ofa ngalo ya uko he ko ka vane ko hamu ya uki olunga. Filippo, o pua malola hea tu he polkalama pa ko pua malola hea tu ya hai ni ka uma e pataloni mo e ka u meemi pa koto ape. Ko e tu ko he taimini ko e pok fo oa kua uke korisi. Ai pare nea uko goya ke he lahi pehea e sirini tau te fito ke fangi devolo ki lalo. Wangamahe ni pe korisi. Ko e laungo fulu pe, pe laungo au peo lau te au, e pare ka koeni. Ko te whaha koeni ki he ke whana wako, ka umaka whai ako. Ko uhinga, ko ke te ilo apu kaha te uhinga e te whakavaivai e whana uhe ako koeni ku mahino. Ko ofai pe a mo tokonia ki nau tolu o au ki muri. Pa guai honga ia mo e whamalo ia moni ai a haini, ka umaka ka umemi pa koto koto ape, pa ku... Patawanga pe mo to mas mafiki ni fai tapu ekina ki mo tolu pe mo ofa pe mo vai vai manawa mo fai pe a wongo ia pe ko ma we ivi lahi ia ke fra hoko a ke fatongia ke teke ai mama ki ta fa na u hinga ko pou pou mo fai mai memuri la ve mo to ani a muri o ku ke ke tu fi panga pa ko panga ma u pa ke nga we pa ku lahi ang mo pila ya mo tolu ya mo tolu Ko matunga pe ofa ba mo manatu ba mo vare ia tama o ku faia ia fra malo mo fra fetai. Ya ku fia la ia puta pito ba te fra hoko ni ka faia ko ba te fra hoko ia ki he ku patunga wa ko ke tari kita ko ku nga pe ke nau me ai ai ofa ko ni ku osi ia u taki mai ko ni ya pe fo ki fa nau ke nau wa ko malo ki ko hinga pe ko ni ko lere e tunga wa ga ki ai ai fra pare ku fai ta ko ni o fala hia tu ko sei ni na fai ko sei ni te au to ko tu be mahal u hinga ya go ku to ga la ma sei ni ku kai pe family kana fai ko sei ni te au te a go ya o fala hia chei ni o fala hia ka lui ta pe fo ka fifita ta pe he ki ka na ga go na mu fa ha mai mi holonga malo o bit ofa o fala hia tu
4: to poriako ko tu mago se inia ko ofa pe ki tao a mahalo me ka fa fo ke tu hai ni fra si mai leva ta programa hai ni kada ka
0: parola he te fa na marie te ange ko fala ke nai e Filippo o lo to valere te mine mau kai po la kweta u fitu hi va he lo to holo ka ma huma tala mo fu ke ta programa ho wani be ago fa marola he mo tala mo nuatu Puga pe fa marie ni fa malo da be ngai family ko ta be e Royal Blue ia mo ofa mai fuaki ufai ia tau gunu lai monua wa baulahi kakalahi atu kwa ngaku pule tau taimi malo abita
6: haini Filippo kataki pe kumika u ange gifanga maria gonika wate tol tau ou fie kau maa wate ki he polgama wate ki minite taha koni doe
4: wate
6: kate
4: kwa malo wate malo ofa ki wa wau wate
7: maro haini maro inga aue kou kou ome ufe fia wate watu ni mafana kona ufai tako ukole atu haini pepe kuhonga ufana hiya to ngotaxi kwe kena que la damo o merece un tapu mo malefi pero va que un fala ya tu ta que ta porque era guaf
6: yo hani
7: mana sua tu ya que un go a cope a mato
6: ahí yo Filippo coja ha o va kai gi
4: yo e haini pepe ki he pule a koko e taha peni e maukau mimi pa pou pou e le tio o ne kore mai e ke ne whakalahi mua a e pare koe ki he taxi o Keilana taxi o Maile Fihi pepe mo Siuriku Tapu ke nau o taki ua afe a te ne whakalahi atu koe koe whamaa whana be a ho haini
6: haini kua ha
4: ne whanau mai ki
0: pa malo lai ko te fia pa ko shire angwa e tau lai ni he ahoni fa malo ke pina mtonga ti evita maka pa pe ki a Filippo e ko tangata mahino pena iba va urakna fai ako fuhu pa to e ako lerei pa ua ki ai au ne lave ipe he tangata ni ako fifita fuka o fina fatlor ko no kaunga tangata mama ka ea na ehe ni ko e fitmo fultobu pa kwa e fa malo lai pa pa pe pe ta uni pa ko tau fau e to luafi e tau mea a tau to kwa ngape pa mafana malo e ofa
6: malo abito wiko tau taimi Filippo
4: iyo
6: que io fraus me arreva
4: poi per quanto time io abbia fa malo malo mal time et cap e tra mono ad ben au e fai per pe fo chi haini che te co per pe che pure la ica fifita per moto e capo po mai me hena fa malo a tu a honi mo au e fai per pe fo chi mo po po fai che colische la na fa ta anche mo ma a lere per che fai ta pochi na pe ta to o tua e fe po po wa che ta fai ma malo o pito tu o fatu.
5: Malo o fat kau wate. O fat kau wate manatu ki apu.
6: Iyo, fa malo atu. Malo a pito
4: wate. Wate ko e pule a koe fa malo mai mo ia malo.
6: Lama lele ta polka maa ki he fia fini. Fa malo atu ka mudolu. Malo o pito kau maa ki ta polka maa. Fenga maa riko nike o atu e tau tu waki ma fanango nongo. O sipa tau toki hoko atu ki he tau polka maa koe au hoko malo.
4: Pupua he mo wei kaat mua ki whanau nongo ni a koe ni. Ka pau au giai haa o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki au giai haa ane pisinisi, pe au kwekumi ki ha whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mo whanongo i he amotai, o kwekau aki eni, mo e whakawhainga maarie, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo e ngahi kau taha lalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maarie i ai mo omai e hamatapa ki ha konturek, ia whainga feitu upe i Nusilani. Ko hingoa amotai, koe ha uia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne fola ua e tahi loloto, o au ki ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa rerei mo tau, ai kaweinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko folo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko hokumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e fetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
6: Ko kore whainga Māori ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga. Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki pe ai mau mea e tua sila koia te ke mau mea e foi mea kai koi di malo
8: Kau Popo MMT koe ui e ni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ku vave hono whakatau e utikite mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa i fe i he Trusts Arena i Henderson koe whainga mai e o ku taha pe te koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu o anake to kai to Togireva haosea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
6: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.

0: Ko e tautaimi ku hawhi nima, whātou noa I he efia fini, pia ko tau proklama whokeni o ku hoko, ko proklama ia pia moe whafofonga lao, Nation Tupou, pia iloa whoke proklama ni, ko koe pia moau pia moe lao I he efia fini. Nation ko tautai lele I koe I he efia fini, ki he tau proklama koia o e efia fini I e, Nation, ko tautai lele I koe ke kau mai ke polo kama e fafini, kau foke atu ka te koe, koe, iai pe ngahi mea koutui o mau inga, ke a tuku mai ki uhi ko tau ka inga I e fafini na Johnny, malo.
1: Malo. Ko kore upanga inga I tau ka tapoto ape ko suat me tau polo kalama ko I a e fafini, ka e lawa ke whakato e fi mau ko I a me I e anga ko I e tau nofo atu ka I ko I nusilani, I e kawenga ko I a koko e moa mo lao. One for call of one more go take far water for Kalaman, I wake my mind up for Mariwatu, Kasnana lying in our KKB, they are talking about Fenamari and a lot of folk by of the Fatonia Goya. Come everyone, Mawa, where I be Foki, a good quarter, I think Motor Goya, Kaina Tonga, the Finim of Tangata, a guy who now Mau find a Malay, Hilo Goya, a Lao, the Wake of Lawyer. Ai amu fenga mari ba mo to koni mai ke ta pro kala mai fi ma ko e ga tonga me le tio ni ma to da pe ko e le tio ko ai ka kai tonga ko e pia tona ko ta pe ko e me ano wa te u ki lave ki e ka venga o e te u firi ko ia o e ka kai ko I fare area pe a te u ki lave ko ano to lu ke ko ma u inga ke ana ta no fo e ni ka ta te fito ki ana ko ia si ba ma ko ia la ko e o e follow aquí hoy hay ngai fai na tai ya ye ka kimo akoya paula de que me akoya pues me ama ngai ni ko hipo ko mai na ni ko akosi pe a uhi ngai fatongi am ngau fai na si si pues ka kai to ngai no slani o ku ko misnare pe a te ki to konya tu pe fai ko ya ko hi ke lava ke te ki maa mange tau mao ki e kawinga koia e misnare koia pe ama ngai si a si. Ka e ki mua pautu ki hokat ki aio kua te ku tai tale rea ki mou tolu koia e ngai hapi no whaopo ate koia e nusila nina o tahat foki pia e ngai hape no whaopo ate tawalu pia e ngai hapi o e kakai fifina tatape tolu I nusila nika atoa pe a mangahi lisone keke oku ia e kakai tonga tōlahi. Pea kuku inga koe tōlahi oku ofi e memei toko wā te tupu a si kāinga tonga tangata mo fefine o unau hingai api ko poate koe ni. Pea kuku ilo ilelei o unau firmau ke u oange hangai toko ni katei unau tolu e tau prokala amareti o pea koe tahe u hinga koe o kou toki foki mai ke o atu a toko ni mai kāinga tonga koe ia e nofo poate I prisone. Mo malo lele ki mo tolu koe na ia prisone, malo lele ka kai fifine ma kai tahaka pe hui ai, koe ulua ki pe o kua atu hai tai tai lele ki mo tolu me ka kai koe no opo ate, kai oa te mo to kanga, e kua hiloi o kua mousi paea lia kina, o kai kia hao whaamiri au ia e kutaki atu, pe kai kia hao maheni e kutaki atu, pe kai kia ka kai lotu po ka fai whekau ia kutaki atu ka te mo tolu. Koe si toko si I pe, o kuna o ki a ahi whakalotu atu, pe a aive me ki whaamiri toko si. O mahino pe ki a awia, ai kaito e whia mau ia he whaamiri ke tu taka te motoru, ka te whaafe I motoru I ngai api opo ate katoa pe, ka pau mo whia mau ha whainga mea, pe a mo whitu taki mai ka te au, ke lava toko ni atu. O gai la awia, o gai hao to tonu, ke ke whitu taki ki a loya, pe a ngofu a rewae ki ke telefoni ka to tongi e plisone, ai telefoni ko ia ki a loya. Ko hi e ko ilo I ki muini si ai tau whanau na whai ngā tā I hanga ko prisone. Pea ko taha ngā hiongongo lelei na ko whai pe mau. Na ai si I matapure tangata tonga na e tautea ngā pōpula I he ua se mā tolu. Ai ko tau ene ua tolu ene I prisone. Ko e tau kato ape o arofenga ki he poate ko ia ui ko parol boti pe ko e poate porale. Te tukuange ki tua ape ka ike lawa. Nga uto ki whelatu me tangata koe ni he tau osi, nga whareva ai ngā aue ki ai, pia nga lawa lerei, koe osi ene tau e ua tolu, ene nofo I pirisone, nga e foki ki tonga e uke ua ko osi. Pena matala no alere ni itonga fie fia pia fie fia my family and the forgengo ke mohui. Mo fa ta ta be mo tol ko na ya pi no fo pate. I re kawala ko ta ko mo tol family my mind o malawa ke mo fitu taki ngai prison we amo family o talani ke mo atu ana ki toko ni fa pahanga me pahanga fitu no a weke. But then I want my to panke at Otako Yami Prison, the Guyai, but I never tell a fiat or say it to Yapana if no wicked. Yet Otahari went on like a mouth. It's for 22 and not no prison. The women at Tahoki, Aung, Panga, Kumiaki, now car, telephony, then I love a California to get the coin. But out of it, see now be telephonic and now I'm mad to harm and my family of Ikitonga. I Aung, I'm going up in Popo. I have seen it. I can call you now for a thing. Now telephoning here. Now my family. But I tell you, if you want to talk, my prison. I can pay for 5 hours. You have to pay a full lot to get me out. But the money I didn't have to. But out of it, because I was if I now if in the tongue I go to prison. I go film out. I have to make it. I have to cut up. Now walk here. But now wait time. But now fire. But now no fire. But now pay prison. I'm going to pay here. Kau yang apa popo, kita mau tolu kau ya, itu aku ya prisoner, kita mau ahli ati kita mau tolu, kau yang nak firma, kita mau toko ni kau ikut kami aku nak ia kau prisoner. Berikan kita apa ki, kau tahu apa parah mak kau ya, si kau nak tonga kau prisoner, kau nak mama kau ya, Allah kau ya kepala lagi kau immigration. Ayok firma kau ya, ke mau si, sehingga mai ke kau loya itu ah, kita mau toko ngaji ati kau ikut toko ni mak kau ya. For Icaving Akoya or Meakoiki, people are keen for immigration. Yama before you to Kanga, Kiwa had to Motoru, Angakoya, Tausi, Finata, and Nofo, or we can not fall out from Wakoini. Kamea Lele, Uruaki, Pigafeina, now Satana to pay, and I pay two of we got community law center in New Zealand, Kokorola Lahiko to pay New Zealand when I. Official community law center for Panga society, Kauloya, Pemoy Kauloya, but of Panga Branga, Yai Kauloya, Tadotong Yai. Find an official no go with the Citizen Advice Bureau, with a Hina Kautahaya Oku Ilekolo Tope, Oku Tadotong at the Aro Kumitokoniki, and Naimea, Find Hino Faka Fipulawaki, Find Hino Kiyama Fatau Koloa, Find Hino Kiyama. Pahinga mea ke te nofo anga, ka pau kumau mau I e tō tātou ka ana koe ai api, anga I alea pau. Kum te aru ke ngai whetu koe Citizen Advice Bureau, koe kōro ko tōa te, ko mō mea peo, ko mō mau, ko mō hanga peo, tohi o nau hingoa, ka pau ke nofo I Blenheim, pa ke hanga tohi e hingoa, Community Law Center, ka pau ke nofo I Nelson, ko tohi e hingoa, koe Community Law Center, pe koe Advice Services, Ego no for Henderson, why target the community law center. But the RPI could not only go a Gulahan long I mea, Aunga, the Kangatai, Utatongi and Amea. Ufatonga, Gulahan, I found Parema, Avio Nahuta Gitonga, Pekake, Tuta Utai Gitonga, Yanga Pauta for all, Pia Tuka Utaya, Tute, Pefatawe Utaya, Kake Totongi and Kakakoni Lusilani. Kaya hapa baremas ene ke pompongi alu ke ngai office ko ko ta ko ki ai ta difito ke ngai ko ya e singa ko ke ba ma o ton fala ha e ko me ko ka venga ko ki e a ngai ko de mahi na ko ni o to ko hawa he nga ta difito ke ngai ko ya e o me ko e ta to lu ko li snare ko ki me o ko kanga ki ai pati ki uno atuai ki e palparema ko ia o nga hi siasi o ka kai tonga I nusilani ka ku kai ke resisita a nga siasi ko ia I nga hi konga pe ko kupu fatonga ko e anga ko e o misi nare ko e nga hi siasi lalahi ai ku inga ko ia anga ko nga hi siasi katolika siasi metodisi siasi presbyterian oku presita kina tolu he pule anga kina ma e fai ngatu unga koe ngahi kautaha ngawe ofa pe koe ngahi charitable trust pe koe ngahi mea ki hea ngakoi o ngahi ofa pe koe maerewa I lai seni me iai koe pāna koto ape o ke fuaki ki siasi e lava o mai a toi totongi a pāna ko ia, ke ke whahuia ke tukuha wāhenga, ke mai aki a konga o e pāna ko ia me tukuha wāhenga ki a te koa, e kai miko uke e kia o pāna ke tukuha wāhenga. Nā ko si whahat puki mua na he ai a e siasi, e kai ki talaate hingoa o e siasi o kakai pāna ko ini, na e ai nā upalparema pe mo tukuha wāhenga, na e tapu i e tukuha wāhenga, ke nā whai ai mea koe misionare, tāna ke pāanga ko ihe koe tāna koe pāanga pao ke awe fome tāla pāanga ki he tukuha wāhenga pe koe Land Revenue. Pe a nai tapu i koe ia, pe nai aulewa ai se tuata ia o siasi koe kai latonga, ki e siasi konga o ka kai tonga koe me to tisi o talange se tuata koe ia. Tokoni mai mua, koe mauka misinare, ne toko walu ngofuru, na ili kaukai ke ngofua he tuha wāhenga ke mo an Harui City. O mai mua Harui City, e ngahi misinare koe ne e wau siasi, ai tohi mai i e siasi meto tisi. Pea tohi atulewa e whaipikau me se tuata koe siasi meto tisi, ai Harui City a kapai kehe ia. Pana ilo ia ki mui hono atu koe Harui City koe ia, ke eke ko e tuha wāhenga koe ia kakai koe ia me tuha wāhenga, koe kakai ia nai uloki atu ki mua e siasi kehe ia. Pana e whatokanga mere wa tuha wāhenga ki siasi meto tisi, koe kakai ia ne toko fia, na e hanga e kakai koe ni toko fiha i o mō siasi, o mai a ngahi risi te misinare loi, pia te mau ua, te whanga maari e koe ni kia hama ulau ki ai, kai kai, te mau wha i lo mō toro. Na e totoki rewa he siasi mō tisi mō sila, ai pahanga e ni mamano ki e tukuha wāhenga, ko hika e kanseli ai mau maulau koe ni. Ko hika koe ni o kumahu inga, ke mō mea e ki mō toro koe a kau whaifikau e ngai siasi kotoa e, ke mō ngāwe aki hai mui mui ki helao. Pea koe mea koe ia, o mahu inga ia koe hae u hinga i kakai e sasmo tisi, o koe kai ke o atuai he mō whaitekau mō wāhenga a mō wisiti. O koe mō tatari ke awe e whamatala pahanga, ke ofis koe lahi o siasi, pea whahu ki ai e pahanga, koe mea koe ke ai ha mō toi panke ki a mō misnare, a ki mō toru a kakai mō tisi o nusilani. O koe awe whahu, ke ofis koe a siasi i Christchurch, te tauke nga tole pānga he hingoa a siasi, te o maerewa mawhai ki he whaipekau o wāhenga, ke o te receipt o e pānga koe ia. Te a koe kuhinga koe ia, o pure i rewa ia e siasi metotis no sila, ai ngahi pānga po tope o ngahi wāhenga. O koe kuhinga koe koe lea koe pure i. Koe wāwhi mātolu, na e whai ai whatontonu i whamawalahi koe mokalani, I e waha o e whaifekau ko tawake tupou, pia mo William Palu, pia mo e kāhinga lotu ko ia kakaitoa ko ia o Tauhu, pia mo e siasi me toi tisi, ko e nau whekau ki e whamau hanga, ki tūtu uni ki e siasi me toi tisi no sila, ki nau mamā o me he api ko ia na e langa, pia fōtuu, pia whakau e kāhinga tonga o Tauhu. Ko iwi ko toa pē, mo e pupuha o langa e api ko e ni o Tauhu, koe whatahataia ke mea koe pupuha koe kai na tonga. Pea nai mālohi lewa, sasma tisio tūtūni lewa e wha maurahi, koe koloa koe ati koe kai na tonga i o tahuhu, ai whare lo tū mai kere kere, ai koe nai langa he pupuha ka kai na tonga, ke to o kotoa ai hingoa e kai na tonga, kai awe ke sasma tisio sila. Koe tūtūni ai hopoi wa matoru. Koe ola koe ia nai lahe ngai apsiasi, nai langa, pia nai whakatau he kāinga tōmā. Nai kāuai ai konga api i Dominion Road, kai tau te whita ku api lahi ka marawa he o wāhenga māngere. Nai kāuai moi whare lotu koe ai o tālā, moi whare lotu i Neurini. Koe whare lotu e walu pe hiwa, mo nai api siase kāinga tōmā, nai tō o kātoa ai ingoa koe kāinga tōmā, kai awere wai o plesita i he ingoa koe ai metotis musila. Me a beke mou mea kei. Pio to tau lewa ke mou tō kanga, ke kutapu, ke whauha mou tala siti, tohi panke, a ki mou tōru i e misinare, whaka wahi whonua, pio whaka koro. Koe mea ko tō ape, ku pau ke awe, ke loto tohi panke, a siasi koe ia, miro tisnu sila, pio toki mofua mei ai ke o mai risiti koe ia, pio tari to tomi koe ia o misinare. Aia koe mea mahu inga ia, ke mou mea, pako hanga ko kuinga ko kumi ke nga i tokon faloya ke nu faloya ke tokoni ka te motoru o te mo fatau ha pelekere pe langa ha mo fare lotu ka kumi ke aloya ke nei hanga o atu a pai le lei ko hi ko sia nga i siasi ko fatau nga i api ma nga i fare pe o sia ngoi ki mo ia kai ke kure i siasi ko va nga ko ia siasi o fatatari ko to a pe ia ki Christchurch ke loi ofisi ko pure lahi a ko ofisi siasi to tisi ko tu ibe ku bahen na me ko pa ko tu lo wat ki motor ko ya mala no tu me ka ta ki lo tu ka motor ka nga ki nga ko ya nga au a la ko ya ka ta ti fi to ki la ko ya mi snare pigi ko ma pa si be pa to ma wa e we ki to ka nga ma ke he ma ki motor ko ya u na o si ma ma i ko ya o no ta fa la o ni sila ni ma tu na fa ka la tu ka de motor ko e tu o wa tu to lu pe ho ma ma la o o kamatare ke ala mai immigration ni ke te ko ona ke pehe ke ke na ilo e fitu ke ai o na ulava kumi i ho hingo a telefoni me ka ta telefoni o ku me fitu o ke no fai mo to asila una ulava kumi ki he na ka ta business i ka ta ho ke nga we ai una ulava kumi ki he ka ta ko e pure anga no mai ko ai nga to license fauri o ilo i ai to asila ke no fai no ho fu holo ho a ko ho ponga ka nau lava peo iloi. Ka ea ufai ngofua ka teki nau tolu, ke nau hanga ufai hanga awe ke te koe, ku hi ke wafoki koe ki he feitu na ke hapu yei tonga. Ea umahu inga ke tau talangofua ki e lao, owe mau mau lao e koe taimit te ue tuai ke immigrationi, mo mai o wafoki ha. Koe mea hono wa, umahu inga ka pau ke nofo tai malao, alo kumi ha tokoni. Ko kumi ko to koni o lele ia ka tegna to lu ko lolo ange ko ho ma ma la mo ta nga ta ko lolo ange mo lo to pa pa de ko ke ai ko ki fra o si be na o sfa le at ki mo a ia ma ko ia o to hi o na i pe pe pe ia na i ma to a loi me ka pa na ku be he ko o se ko ma ko ia ko to ki loi ha ki mo o ke ho pa te ia a si fa na ka ia a fe si ne tonga o no fa fa la o lu si ga ni pe wili fi are va toku ai a ken ha le sita de pp na hiloi ko de pp talanga le va no family e na tolvia o mai o hingoa ke tohi ko fa e ko pe o ate hingoa ka na ta ko no family ko ni ke tohi a ko ta mai ia tanga tonga o ku tu olahi ka ba te ke mau mau la pe o tu tohi loi ai ta mai pe ko fa e o tu ka we pp ko ia o ke lava ngā pōpula, pa ko silo i bulahe kakai ai na ngā pōpula, au ke mahi nai ono tau e taha, ko tohi o e tamai loi e tohi tau. O vare au ia, ta ko ki fai bē mea ko ia he wanoa wa ono, a si i fei tama e fei fine no ta whalao, ta lane family, tohi e siana koe ko e tamai e tohi tau to kua, ko e kene mahi ne sitiseni no silani. Ko e angai a kau kau koe e tonga, o kui kai ke pehe lao, pe pe pe ko to ape o fa ere ki ata i ta mai mo fa e u kai no fa ala o ta fa ala o no fa ki pe pe ko ya ai ko ko re ki ta to kan amo ta no fu ki ala ma ha ko ka ka to be ta programa mi keni ma ve to mo me mai mo me a
0: ko fa malo atu e fa fo la malo apita na soni ai to ko ni mai ko ni i he fia fini he programa fa fo fa pito nga me ku ke tu ku mai ta ku hange ko fo o ki fa no ngo a me ko ni en te fo ki mai e fa fo ngala ko ya ku ate fa malo ka te ko ku tu ta ta pe pe mo ka fa no ngo malo he ku ke hopo mai o mai nga me ko ya e nation ko ya ku ate fa fo ngai pe por ka ma malo pito ai to ko ni malo
1: malo malo
0: ko e ta ta mi ku to ta minute ta haua toi ta mini te tahaua ki he a nima te watu pia tau ngai fasi pia mu tau tari hoko nima fa maa popo atu e rinda e tau polka maa ki he fiafini maa loo

0: tak mo aku konga pak fia ngai mo lato talu to nuwa na ma hina mai mo nei ko fakato kata hu lato mo suke nga te tua whether lato I te primary school intermediate yo me kindergarten hoki college mo universities te tua talu ma to goli ma lo fa ke lu ngai lato te tua to ni go to poto ke lu ngai lato kama selo ke lu nato te mata ko ki te ko te tua ko te kama tanga te nato te poto te tua Half-time dia tua talamato fanau tua luhoki mahaki pakafiangai malato dwai jai mite ne yau lima lofa dia tua pakafoki atu ne koi pakaike kilunga lato tu atu ne koi jolam te malo sepo kilunga lato dia tua Tēnā tum tō talasanga ia with our program tonight dia tua hei lava te poto, hei lava te iloa, hei lava te atamai dia tua we pray mato poto mato atamai ke pai mo tō ngā luenga mā tako ki te koe te atua. Tēnā talosanga hei tai tai o lāma ki au mua te atua. Talia mai te ngō mana mā tō waliki mā tō whakaloko Jesu Kristo. Amene. Pimo nu tu walo ko sepulu tahi nei minu dati kāngo tei tulai ono. Ka tēnei la mai tau sanga mai te Miracle Singers ko alofa la hetila mātou. Mai luen kone te pimo nu tu walo ki a ko ulua katoa kone I whakalongolo mai ki tōpolo kalame I te afi afi tēnei.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

Kia wa lofa la hea telo mai fea. Ma to mai kone ki tau whenua ko mai tupu malo malo mo te ala. Mo te polo ka lame ngāli, mo te for hosting a tau tino kona nea. Mo te hosting a nāwa a te tila. Paka malo telo ki mai tupu mo tiute ngāli ka mo... Gosh, I'm trying to look for the right word. Kaya tene la te pehe mante manatu ma lunga lo mai konei mawa mo lini tai lunga te pe maono tuwalu. Me fia fia logo lo ki ai ne, kaya tene la ko tuwalu. I know, ko tuwalu e sili te loto e tonu aku. Yeah, all the time. Tuwalu e sili te loto. Kako ne mau koi ya, koi hala he whātele mai tofino ko vai tupu ke. Whakatangi ata fia tene kua wa lofala hi atalo mai konei ki tofino ko vai tupu pe na hokilo malato kato konane. Matu o, whainga whanotanga I lunga te whenua ko vai tupu. The tea lab.

Oye, mga nga tukunin pa tayong takamay, turuturo ay gari. Tayo ta para karikia mi flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayong tiyara kin damay turu. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauray, men to wana nepiri ni katuwa riri. Ayari, tayo ta para. Kanayaya miya tayo, men no nawa tinamakainan ni werak. O karikia isina, ibukin tiyara ki at the flu. Uri nga tayo siya yu, yagi kabuwagi ibukiya nagi, abikoko, Nagi ono kui meni mewa ayari rigi ni mewa nuwerek. Ayo kukona rigi ni kapani na rongorona nakon nam klinik. Kaya nakon humanize.health.nz.

0: tangi ko samba me yuri khan de khadan ru je khar koina nar tai te bewa roide minis a ya po na bete po ime to wana a ruri nga te ime to wana kan ne kono ongoraya news rong rong on the week ya yo are ya san ka tawro wa ki men ara ru ne kare ke rong rong me ron chao se no ka e bu gin no ram nam ka ongoraya yo pi men ki bes se na de me to ai der kim ne kar khwara tai ya re te wa wa re sna ma wa ye me ira
1: PMN Kiribati.

0: CMN Kiribati.
1: Gara rona ba go wa ke na business o ye ina ba go ta ye ba e gara o hane a go tangile ya ba ene busiroi am business a yo nem and wanted the matter was a no ta kan a motai terapata ni puboki no go ye kain mauri o ga ina pende pete ke ai ka ye ye business e wa ke na ai a go tome go me tran pota ki ni business ni kaputa o no nu si ran ki o tero te ta ka e a motai punto no e wo si ara ta kasi bu de pete pete ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya ra ya yo pa a karo ana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki te pe wa i bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e ra ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enaraki amritaki ma tokoraki era kayon uotanga isubua mai sia tayen business kain mauri ma kain de pente pente pe kayon musiran kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori kita pe uotana ni popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai andaya na taya a bun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongor arab amin ana meroroni ne mai me the boss in the amotai henna jane edwards yon 531 bi facebook page erangin ko ko ongor arab meroro ayo ha ikatire tire ro ye pa tra ayamaguri kain di amotai ayatoroin ni popokeino

Happy Cook Island Language Week. Kia manuia te epe toma o te reo Māori ko ki Airani. Te ririke hio ke o tanga wapi manoa o erunga ki weekend te ni Cook Island. Men te tapas wawa nākas ni karuka te ponga hio ni kainin te konopong wanua nākas are korawa ke te kainin. Te tim kane ke te poto ni yang wawi pukin te Cook Island Language Week. Ari nei an te riri kei o kāngai, me kite koe I te tuatua I tō ou reo tūpuna e turanga rangatira tēnā no ou no te uki a muri atu. With our language as our foundation, we will embrace the future. With our language as our foundation, we will embrace the future. E wara te songrai tako pae nang straightforward ke e nang te tereroi te tima iyo iro ya kain te Cook Island nanunai romi ke te ra nanunai romi o e tako pae apo nang straightforward ngai kai warikia ke inori o e tako pae e bon nang katike nanunai te tima iyo te pota ni yangwa iyo ngai e bon aki toto ke ni kakaureng irai bukin nara ara te te ke o in ara te te whether it's Cook Island, Kiribati, Samoa, Tokelau or wherever te rana riki te language ari ngai res pundikiara ke na rong aira Kiribati rikiara pundikiara ara te te ni Kiribati ngai res na kakati mea toa pa pun tawana ra foundation ari ngai enaka roko irai dai ka na roko ke ke na ena pun te rike pa iriara nte pung tawana mea tawana O e ranga kawa ka iyo ke te language ke te oinara te ba without it o antai ngaira ke. Mengen nani o Happy Cook Island Language Week to our Cook Airani brothers and sisters. Kamia ke ye re ke mi me te Cook Island ke te ape iyo. Sa pon da pe kara ke te panane kakatiki roi na koi mi. Inna mi tokani ka yare kamasan ko roi e pukin rungakin ami Cook Island Language Week in te week iyo ane rokon an kainakina te bonga iyo e wanua nokas. Anta kona pong ayo. Ayong kani toko na resta rin iya pa rakatiki roi te itakira meang kami ibukin rungakin weekend te Cook Island Language Week. Yon, PMN Kiribati.

0: Aragatina berante bedevege mera te te apun kina akira anubonga ikai ara te yo deruna tikira ke reita to wa kya in ye reire. Eragini ka khawa ke bogona reya kina nasim mata kin ta gatei o tere be khawde de ni gri pesin mo men de menga. Uko ukeria apun noria pa te kina ke onka ko wa ke pa khora khora bogona de be khawnte te ni bon noi nam te te on te te rigi ta be wa.
1: Ko pesin da ba New Zealand on ne ibukin nam pouto ka te metwa na kon ra kongora.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

kona mauri ki te sangona men wanan pia men kiribas mai New Zealand. I get the people that are going to go to San Catoria. When men are running, carry their own. Ramin ita tu niya tinchaus. Oh, arkan tanging ka pa ako timbeton ni merong. Tuwi yata na makaina ayo ino nung okas. Taka mayroon rin na kami, panahan PMN, kilipas. Okay, kayo din ako nung ipagin na mi ong ora. Ilang kao kaking kayo din CD Rail Link. Ngayon, takapenya ni bubura ni karikirake ibukin tepeo ni mamana nga imuin tepeo ina tiririki ni kapepeire men kapuponga kiroi arun kamakurana yon New Zealand. Eta kote ngoro gare sikarake apa enakon ni meguwa tisimari ni meguwa tis tipirion tetara maisi ni bon takarikirake ayo at the CD Rail Link enaukin tepeo metenuan tepetempa ao apa nang anak ina pang ayatai kain Auckland nevea pa te rail system mayo poni mine e kauka ki ka pongana kina iru ya te boto nameta yang anak tega ni kaunga unga te noko ya te boto nameta te city mayor Wayne Brown pa ari ai ni ka pongana te city rail link pa e poroi e ka ming roi te mananga ye e wosu kona kon tamta po ari kona noko ye. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, e sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere I bukin te 10-year long-term plan e ka pungan haki roi. E tako trongorongo arisikarekia pa, esa ndi niek nei Victoria Sort, nana muan term, e te iai ngai pa ngai e te Councillor, a men di nieki na kontena koa e te Shepe Pere ki te Chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. A tapena, pa e nakatau rao a te budget ke te katau mane I bukin te 10-year long-term plan I bukin te Auckland Council. Nei Victoria Sort pon yeire kerekena ni kiribas mei nonsinana. A e kora kora na pa anatai pai te accounting. Eta ko te Solomon Highland Prime Minister pa saina, erang ini bongana apon te ro ni karikira ki e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari eta ua iei na koana ina nunu mei, esa Matthew Whale, ni katame aroa a ni pitari ki ikanoan te foreign policy I bukin na pena. Ni kako ariki men kakorakora ariki arundana iroro me ape aika Australia o Amerika. Mengke engen kita era pada terang di pos ini kebaga karena kon anak ini di me. Eta ko Mr. Well, pa ete ime to apa na tormun ni rara anak iya. Apa na ko nak iya na pa anak ini di pay. Eta ko pa anak tahu teka tormun ete ime to anbu to ka the One China principle. Esan nusina ko rongorongon te saitau me inusilan kinaki intio na pa Joseph Barker. Pa e ka meunaki te ian tangitang ibukin ang ke e kunia kingkoa ni positive I mean an a drug test I mean bona me te saitau me Britain Fabio Watley e kona anime ngai taungkai Joseph Barker and the ring I mean tenua tenamakaina are e kasuwayaka kie e tako tere pa party pa e ki poutuka ana proposal te hacked party anangana ki tandeirei te maka ni kama wa ya ta interire I pun mento mandire in kana akoroi tsana no haki ni karu ino no classroom eta ku kama o se bloni pa ya ki make sense the policy at the back ngai ibukina pa erang in dawata o ina ya kanga nga o kai no ya ta interire ari e mon pai to bagina esa tarapata at the electoral authorities the kapepeteri kingai aron te rinerine poniru ya pacific voters ai ka aki tana New Zealand ani kona handi nere na online buni mai ni su 1 November eta ko tono rogar sigarke pa toki te kapayara ke te enrollment wapi minimum 1 October ama nukina pangan de rinerine ni karo su 1 November eta ko tono rogo pa tene puin sun ana koyo ai era kayon 1% Ame tak kaya asa kita ada nanti eligible population, ayah asa nampak pun perarai yang terdiri ni. Ekor ini nampak elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun nak kaya kain nampak tipe-tipe kemaya usuh nak kaya New Zealand, pa hari ini check,
Or the Nodi Tanan elections website. Nodi apa anakonan din din ni la din din kayo. Oi kan dapat tanan ko no ibukin na mi wi kayo. Oh te tingar kita kaya tawon ko mi ratan no ra. Amo pa rin tigra in the wi kayo. Wi kenda yo. Ah sa mga rita imanke. Tayo na pa yo no the wi kan no. Sa pomo.

0: kami rin ako yung sa oran din. Nuka na po ngayon, men panan nam kong rayo. Piyemen kiribas, men narta pa manaka Auckland o New Zealand. Arakanta ni nga pa yan ako rin yung dairi kayo. Sina titi mga tuan rano ni ko nam kong rayo. Karakwa rin po, arate yari tiyo wawa. Tabi ko tuminis man kayo, sina ko kati meroro to wana res ko rayo me. Dr. Maskora Maria, ibukin di. Tiyasin toko, tutoko ke, ayo tangra ki mga kuha kakina. Ibukin nung ram gwe, tiyo sa oran nam kong rayo. Panan kiribas, yon nu siran na yo ngayari tay na ko ke pantay na tay ya mga rike uring akin day sin toto ko irom ni mga rike spanga meyay ni mga rike rike ongra ni mga rike rike ongo me spanga menti meroro ane tay humanization ke ngayari tay mamani nga tabi ko timinis mga kay ane ko nang oraya mayroon talk tam eskor aris tay meroro aris koraya inanun sun ke me.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Oi pantinga te kamauri ya te kati kerai na koi ya kora ki ki aspara ya te kene pong the weekend yo tinonon na ba the weekend.

Nga na pa mi safety bugin di season na yun taboy kay amay toro-toro ke kami nung kami men damay toro-toro ang kami nga kaya kami na taboy ka nga akabuwa-buwa ke iki ayay teriringa kami nung ina pa amang kami teriringa. May kaya desa ka ngay na koy mi amibaw de meori tiroya tatapo mo sa mga po na kon the weekend and mayra ayaw.

0: intain ako. Ika buraya tani ko sa ngay te kitipas. O si panga uwe ngay te karo. Pa na wanto ngay ko. O ni maupo ni ko. Pa ko narikira ki ina nun te katei. Pa ko nakamua mua. O meni kinaki pa nasin kitipas in koe. Ndiririki wa watanga ono ua. Ika ya to wana te kametapai. Pacific Highlands Families Study. Poni buki ya karo ay kakain tepetepeke. Pa anasi ba uwa aron na yawaki ni kairiri. O tara amuina ay kakawaki na kondasiya. E kunia kinte ka metapai pangkana ati imatuana pa natai te karo. Menasina, e na korakora na pa tiongo teaga na kone meon nasim. Hamai si karo ay kakain tepetepeke e apoutu ka kakawakin nasia pa anarigirake ina nun te katei o ate ay kai e te mearo ana pa aron ni yakeke yaki o yabu interirei e nang sikiroi. Aki tau na yata ikaro menasia, yosi pa tenipui te pesentimen maisi ya tein tepetepeke e apono taninga. Ai puki na pa erangi ni ponga na sibangara ni poki ya aron dikira ken nasira. Ngai yare, e kaina noa ki te pouto ka e mais, pasine marirung, o ane kati ime toa ana para tangira, a wararita ki menasira ntaino. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong are kona riki na pa yai pangkwe te karo na yakaku. Me nasuang koroai me te kuaua, pa koriei ni kaikawa irakea nasim. Ni pouto ka ana para ndikira kena inanon te kukurei, te marirung me te wanawana. Te toro ni. Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka e tāpenga ki rekena i ro ia kain a ben tepetepe. E ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanakin namarake ai ka apongana nakondapatam, o men karawan te susuo i ron amtokita ke nakonti kliniki e ka akona nipokia kain a ben tepetepe ke pa enareke te marurung a te kakamakuri. Teime toa nongoran panan 531 PI o nteien kongoran panan apen tepetepeke. Ntekan te campaign nei es una kine kangai pon aki e ko kongorana. O te campaign nei e poka reiakinam ni kongoko tekan te oraki e te soka nte kaninan wawa ke tai 2 diabetes.
1: Kiribas.
0: Pone meurin ke teis kiribasi on ke te sangoran panan PMN kiribasi mei New Zealand. Ayu ato kongorare si kakanakoan katoa week. Kamrana ke iron te unumane e paisi katom. Ayu tenta kongorare kapea nukam te kiribas ke kanuan nanakete te kiribas. Te meroro wa sina kanakoan te tae yo e kainesi me anakaini porau kiribas te kapongana te ito ni karawa o tabi uwariki. Na pusamaya to unwane nukam te kongora te sawa kina meikane. Kona meuri baisika kowaran te tae yai.
2: Kurama Charles, imaruru, haera po te tae yai wa. Despanga ko nga nga na ibuki ya tani na mani na nasira na sinikiri pa si yon Aotearoa.
0: Ngay.
2: Atapuro.
0: Ngay yan. Ampai tupai wara sa waki meikani kwa kana ko. Kwa pa.
2: Ay ya era pa kapina tani ni Mauri na sintunga runi kapade. Ayyo tupo kito wana rin ni kakawaki. Ani ka nga sikakawa po asemi na yon Aotearoa. Ya serapurated tupong. Ayapung dinan ayapung anapung tibetete ke anapung te wana ayapakasi bukain nung siran na oteroa ayarana ki pa tematadiki atapungan ita wakimuina nanda yata uteaka awa serapurate nora kakawakina atilasin nikiripasi amena yon na oteroa itakupa apuntapirana papasinata yapatira ayapong matariki. Atira, tekeri ke rana pa matapongan. Eka kwa wagi pa matariki, iya iroura. Na arada iroura, me yaus. Yo anda pera kiripesti. O muante kakawaki. Ya kakawaki ne yaus iroura. Pangay yari kata. Anda kain purau di kiri pesi di pukin meauna di pukin meauna Johanna nawaki Johan siapa Johanna pentapakia ay pukin meauna napa Johan aruni karikian meauna meja pentapakua mei merawa ayar cita iron di kiri pesi lagi nika kawaki kaya makuri metetai. Ne yausi tito ito wana akakawa kiroura pangayari korokorea aratai. Inarun ada tau wan di diki. Pa, teki di pesi, tau wan di diki, nanon tiyo ijaki. Ketir, men tiyo si da makaina, tau wana, nikara kuaya mga wasari, ya inga kuwa, e tau tau yon si na makaina, ni piripirin na makaina. Ngay yari, pai nikara wa, ako asina darun na napuraw, teki di pesi. Kasi na talangkan ng titayay, anapong tumatariki, kaya anapong inayawsh. Inayawsh lang nakakawagi rongorongo na yon na tara eh kiripes. Pa si kakawa, pa ang kwa, inayawshi, roaning kwa, tuwari rin mo'y mata. Awa kaya pa, kaya po tiraw rin ako, aki po roi na yakawa, ayan ako inayawshi. Ari mi nada ya kakaya. Angi kakaya kiro ni yausi, mi nada ya kakaya ni yausi. Asi tabu mi aki konende ke. Panganan na pa etepo mi nada ani yausi dios. Apiripiri nanon tumrunrun ari yaranaki. Ke kapara paraki. Yan anako wati gripes. Pa kaintan te manera. Adme wata. Nkana ya mwanzo shine yaushi. Ntani mainuku. Nte mwantaidiki. Dimui mata. Etepo. Ntani mayo. Aitu yeika yaki kona nika isipu. Pabu ni mimino minu nepe nika tofipi ya teo anata. Na anateito te. Tu wanateito hii. Nikontrol teo anata. Ono wate na makaina. Aetepu. Ono wate na makaina ya mena inano. Areto wana. Ngana anna pa yawashi na yawashi. Ntamuwa ni kainta. Ketoka yawanto raita ni yawashi. Arime ntani mainubu. Ntamuwa ntairiki. Arimu imeata ya tepu. Ntani maya. Yakon. Ayyare titayare yawashi yaito ane yawashi. Ngayasero ko yainga inti na makaina ayyo. I celebrated by a horse in a yosh at an anana, a horse ditui and a yosh. I'm not under the horse ditui and a yosh. Or can I did I the kirikina, manaka in the puro, the kiripes? Yes. The yosh is a go wagi pa. Yon natara a kiripes when she woo an assistant to woo around at a climate, at a wither. But the one at the dry season or the wuwa, the wet season. The day you're in my yay, the best, or yay, never the day you're dry yay. Wow, you can never. Now you're in Ghana, be a horse in the yoshi. I had to go on to right and my main pool. I had to be here again on the morning kind of the kawuwa or the katinuwa, you're going to double. I am a patati. Ikara ko ay tinuwa, tinatay niya yao ay tibo. Tira kanoan ni Yawshi na kunti kiripes. Ayaw kanoan. Tinatay niya yoshi ay ni Yawshi, irangin ko rako na tikaraw, ipapa ka tikaraw. Andi na pa tinatay niya rin mariye yon tepe. Tikay na marake. Awanatay na pa tinatay kiripes saane, ni karawa tinunigi. Ay makuria at pentapagya. Ante tayo na tani. Ay lalaka yung kanan na pinanakundali yung niyaw na yata ni Pakwa. Baka nga inang muan na nroko. Tupuno raw at tupuno no. Ay yari. Yung makuria at pentapagya yung tayin sa buka. Paano tayo yung niyaw. Ang kanan na bayero ko timari. Ay tayo yung tiyamarak. Nikawa kinda yung mind to tell you kanga yarana ko pwede try season ni kita ati ko nandu ko tirungo at yung mga kipapak. Mayasyan tauro ay tigripes. Mayasyan kakano ana okay. Mayasyan kakano itiran ako. At kanga inerike yay. Ena kikaitala na tigangang. Nayari na yawsi. Anakay ni puraw tigripes. kai sa nango ay makain tibetibike. Yon, out there. May yarang kaya siro po rin ito po nga matari kiro iya. O nga ito na ito. Nagkakawa kiro ura. Para mo ang sitawa na tara rin kina iya. Nasigawa kina tani po rin uiro ura. Awaki wusa na kong sitaw teak. Ano po nga po tan naman sa yon kiripas. At awaki po niya. Doon sitaw teak. May yan sitaw teak na pulita nung ko. Naswa hindi narakaw siya. Matari mo yung ganaan na biyan oras. O nga na niyaw siya. Ah, tawon din ang mga din tayo kanro. Te, inanon din anatay ni Kosi, may yaw sin tautaka na siya nada, ay ay tapay arang nakakawag iroon din na sintungaro, pamanepe na ato na unga tabo. Inanon manepe na ato na unga tabo, e karo yan natatay di yay. Ay karo anakati yapen inanon. Ngayari, inanon na nakati maneta, kaya nakati po iti kiripes. Itara-tara ro ay nata, inanon kuasin dumi mata o ni Yaws. Pangkanaro na po ay nakati ak iti maneta. Inakapura kaya ni Yaws pa na stangay. Ay nakasika kikuran sa maneta niyan, tukuran na ini. Kunaki yangan na tukuran man. Itaya ni kuasi ay dumi mata, o ano nga pitaya ko ra, na kung tukuran man. Paya ina no ya areto asaga tay na bunna tay ya arei kawai awan ne pugina kan ne sina tara tara ya pa tira de kirkin arun dara kati ye kai naru ran tay kai sina tara tara ana economic side awan a social side yon ana economic impact ne yaushi ayangani da tay are ani tetai arisina store yai pai for the time of plenty, it's a time of prosperity. You mind the trout. Awan the timing arianganida the namakaina ayo pana tain control when she you know wana makaina sinatara anganya ana social impact. Kita lah ada kerja nak naro ni meura. Entah kau cerita apa. Tapi aku nampak ni jangan teman ni dah. Tapi aku harus rupanya. Apa ni kain terkawan ni kapan ni tera tera roy. Inilah yang kita ingin wak. Baik. Semen ia bukan dari meja. Ia pasti dari yaus. Ada yang kanan apa yang kita nanti. Tahu bukian nak tukan semua ni kain tanru. Tiga. Ayer na kita ay kan pa ya kapasit ni Yaws kaya pa ah ene yai na baka nganga ay ka ako nandi kita pesina ko ko nandi kita ka nganga to yon te kawai ito ay ewa yai tay yai ka nganga ay ka ako nandi kita ay kan nga yari tangi na ki ina tara tara roy tara sini kita pa kan na kapasit ni Yaws ay tara ni Yaws dito yat matalik ngayon. The matari kiara na iru ya kain Maori. Apo nangi ni Polynesia aran na lepas teran. Nangai da iru ra sa kiara na pa matari kis na saran na pa ni Yaws. Eh. Ayari ni tiran de teruaron de personal security yon po narum. Pako na dima tuan ni Maori. Po nam purau nata. Yon na nakain purau tigripes paan me na yad man. Tetapi ada konori apa yang kanada ni jauh, apa yang pun ya apa kan tadi melo, ya kapu tetapi kaki, karau rau mana ngai main sekawai, am tadi apa ni yang ni karau rau, ya ipai kaku asin nam kan tadi think twice, macam karau hati dan kuri, pangin tetapi ya koran apa ni pule yang tetapi, ibu kita apa koran kon tetapi ni pura wariagi staple yai, dia nada. Ayari, akan ka nga arun na napupuraw sina sintungaru. Buni yon atana. Mangkay saru ko yon na patira. O siri ay nungusi yara na pakao akan na. Pa ngaya, kukara. Masa nga na atstimato ay yon din na mauri. Siro ay atitapu mo. O akan na ispanga na tutara askan tiyate ay yon din matari. Mangkanaan na po yate akinaki. I announce in the TV ay asin kay. Akam na atay yan. Papuni ain't never, yon never, Akripes. And then I said, I'm going to send my attorney on the gender role. There's a conflict, yet a conflict in Marinaya than the male or the female. In Marinan, the money or the ain't and die a king war. In Marinan, the Yosh, Marimui Mata. Ask a go up on the Yosh. Yaki who wouldn't find a green. Yaki who wouldn't do a kitina. I Yakarawa no right. Are they attacked to freedom? How are you feeling up? Uncle feeling up. I have been feeling up 11, 10 or in Akim and Walk in a pool. Where it's tangled at the Miroi. At the Ganga, it's all by Rurangai, Kiribas, got a support of walking and die again. Say 11, Nipitaran Katida. Yon the gender role. But yes, and then neglected. They in Angua, Irora, where priorities in a man. Mentaye Gay, it up at your navel by a carog in an program where the women's empowerment, I empowered it to put a nomad I you. Payera, Irora, I have many claim by your right to go. Yan Rakatin tomorrow. Okay, it's a woman in a one any boy. Ayare. I only want to say yes, no respect the Aramadas. It's all put a nomad as in our name. Paranaki, Pangayai, a produce, the Anabayu, Nakanoan, I got a roy. On a Yanabai gang at the one education, Nahoya, the nine citizens, I got it, Yonabano. Agaram one said, Yon Jonabayu, but only Yosh. In another Sinara, I got it in either. I want to wait and get the car roy, but she's not going to get to talk and the guy. She's not going to sit down in that. She's not going to sit down in Rinano. She's not going to get roy on Melra. A yard and guy. Diana Pungita Mataliki. Did you in respect? She's not ringing ya. Sinara. She's not ringing ya. Nashira Aine. Panang Pundia in a ben empowered. And a yard in courage. Pa. Sinori and the policy that out there can give a person who are under the education system. It is never the gender role. On Ganarna, but the Kadin did not want to give in source and who are young and a policy that out there can give a person. Ganapi, Angound the Danumana and Akadin and then a secondary school. Or she won't own the Ganahoya and on the EPS, or Angound the Tawi and on the KT5. He wrote another. Ara tetai dongkua dia kisah pasiran ini feywan iya mana ada nana orang ini feywan de rumi nata ane yau sih kanga sepuri reya masih pun dia ini tadi ya payah ada pilot dia nata payah mohonnya ni kau keluar warna mengkana setara yang tayi kai apa ni yang respected dia ini mengkana setara yang kaya dekat meta warisan cuanga. In an Indian walking day, Nicole and Day, I had to walk in the yay. I talk about Yamwing Aroidic Jane, the carrot magician, and Sukuido National Jane, where it's a parky roidon. Ayaki Nana, Pango and Nana and the whole Sukuido National at Jane about it, the Canal Walking Theatre. Okay, Yakon and Jazz at the Gunner, you wouldn't have been made on the Sue Jane about it, put a car idea. I got any money loan at the university. I said, you know, and the money to one and the money. Yeah, I think I'm a Yoshi. The Amataka Kanato. Then I got the Gibbet. I inherited the non Martin policy on the non developing world. I yonder the non foreign policy. Yeah, they got the Ruas and I talk about Syria in Nataya. Pangkai secara projek ni jauh entah macam ni kiri kali, pasti nanti ia bahan ngaji rongrong na, yang dapat ni, tunggal. Irang ni kekawak, payangan ni gua amtai, aku nak purau gay, lalu ni merau, aku nak purau gay, yang siapa, aku nak makuri gay, arun dekini meum, me yang siapa, amtai nununik, tayai,
1: Arakatei nebera nte bete bike mera te te apuni kina akira onu bonga ikai ara te yo turu nte kira ke reita te wa ke ai nei rei rei era ni ka hawa ke bona rei yakina nasim mata ken ta gatei o te re pega unde te ni kiri pesin mo men de menga u ke ukeria apo noria pa te akina ke onu ka ho wa ke pa khora khora pogana te re pega unde te ni bon noi nam te te on te te ri ki ta pe

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Māori, ngai kaintia pe e katumi mia ki te marawa hea bubura o e mendawa tāsi mo korona. Se mea ka yon o te aroa ngai. Mā Kiribati pon na parani kua ua e a koro butua ki e i ara pakasipu o a reirei ni ratakata i me te anua ni Kiribati pasena kinaki i

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Men kai naki te ora ki te misra I on New Zealand. Inonon diri kai kapas. Ma seria I naki meni kangare. O seria ina pentera taroroi. Si pelen da taia pa erangi ni kora kora mui te ora ki yo no ko yakai na community. Te kapeni anta maro I bukin te tokan o ora ki na pa te ora ki yo irom pon mentaisin te tok. Ya ki pasinta mai si te ora ki e ka asara pentangara ki ke teis te tok o yo New Zealand. Are no na panga na ere ke iro un temena ai eno kona no butano ko te ora ke yo met kanga e buke to ora ke ka aswa yanga na ki te isi at the emi mara immunization aki ka boki te nan chep kana ro no pai ya ante pi me wanu mam titi ni meu ke ni bunya ki e mu interi ki tanga ro bu wanu bi merwa wa te me mara ko ngana ki ai wo wa isina kim kana ko ki ro ai ko wa pa ko sananga na ki wo wa isina kim wa ko kare ki ai isina kim pa kona me Aki te kanganga kana rona pa era ka mai sini sina kim are ko sa nanga ki. Ne ka to hane mapung. Awa to rai kai na pente pete pekin ya tapo e old ota u pas tipot. Mente o rwewa ne ka rote o to wo want to to no. I bukin te pakara want sin to to. Ana kon to kana pung e wo mai su wan mai de digina pa yo. Mente o rwewa ne ka rote o want to mi on tain te tapo e Methodist Church of New Zealand. O ayo te event boni bukia tana no su industrious e Wabui Island Road yon Pamuer. Ebutuaki pun men the Pacifica family or the course
0: college. You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopes ndaba New Zealand on ne ibukin nam potuka te metwa na kon rakongora.
1: Bukin tira pa kona tapara para na kaispo mena sariri yamate. E kakawa ki pokona karekia amrita ki. Oni ikina emote the maro mena sariri yamate. Kona kona ni korawan in taya montewako. Kana kona kona na ya mate men na yeri. Taita para, karakia te merina e waririki, sisirakina na sariri ya matai, pa e warana keke yekin sariri, nungorana peirun te sariri ane pa, tira te yangoni pobuokin ako im, kona koroia pobuokan na nariri, awana keke yekin esim sariri, are kona koroia na nunumayanga. Te paia ka awaki pa tapirang ira karo, sina buokia na sirena yariri na nunumayanga.
0: PMN Kiribati.